0: No.
1: What?
2: Oh, what? Wala lang bro niya. O mala ka kya ugusu ma busu mi bojo. O po ta kwa ta kona na kalo. Nyanda kuku wa. Nyende de na. Kira fresa shon ya ba. Ko ko ko ko ko. Ko ko kenda.
0: Nene kwa nyajire chuma.

0: ona aliena form sija kumulibu bitu
1: form sija kumuluma mgeni kwa kaunti mjea kade kamu
0: akade kamu
1: hey, ngamba mungu mikili zako emezi mkaga njakuba mkumi yeo
0: emezi mkaga uria

0: na aliena form sija kumulibu bit.
1: Form sija kumuluma?
0: Kumuluma.
1: Mgeni kwa account mjia kakadekamu.
0: Akadekamu?
1: Hei, ngamwe mungu mikili zako. Emezi mkaga njakuwa mkumi yeo.
0: Emezi mkaga? Uria, uria, uria. Uria, uria.

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ndikiriza okulamusa kuno okwebaza okuba ng'ogye kuumira ku lubeerera laadiyo yeyise bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatonize mukaaga Obusoga Royal Fama gandi bulungi mu itaano ag'ensonga ku nkyo kuno enakwedde omwezi ri wezi mwenda omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 ninze omuva bugweri asiri Ashraf Waman ndikiriza nga kutuuseeku mu bulambalamba. Abali ingirizi abinsonga muiwanga Uganda bavireyo ba wabula government ya kune iwanga kunti ya kateka edo kugema amajiga kuno aga Uganda People's Defence Forces aga UPDF oga tuwalanga mawanga agenda urum okuma emira la chukanga endagano edidi nga likoliba mumbira angeno tidimani iwa plamba lamba eri abanansi ya iwanga yewavwa kwa parliament ya kune iwanga yabire ya kabisa no kuikiriza bulungi government ya kuno eja maiso okuyikiriza amajiga kunonga bahiramu okusaba kw'omukulembeze owaiwanga erya America okutwalibwa mu gutuntundu ogw'e Gaza okujja maiso okuuma emirembe okwegeita ku majja agenda olwo agensi okuva yiva okutuuka yekanga embeera eno ereseewo okusaatira era abalingirizi ab'ensonga baliitegeeza nti gavumenti ya kuno emyaka ediviire kwawo eidi nga egema bulungi eija eri abantu yali twala mawanga agenda olwo kyokanga okuwa bulungi embalirira n'otematema bulungi ensonga nga wa omuntu wa bulido wafunda mu government yalemererwa okubaako woyinongula obulungi ku nsonga eno butimpegano abalingirizi ab'ensonga nga bakulembeirwa omukungu Aruna Kanabini Kasolo Kasozi bategeziza nti Uganda yibwavwa kweyo omwaka ogw'olukuminolwenda ekyenda n'omunaana n'omwaka ogw'enkumi ebiri n'esatu yagema eijje lya kuno okugya mu bibira ebiwanga ery'ebukongo mu gutuntundu ogw'ituli bakegeza emundu kyokka ng'awo Uganda yamalikiririza ng'eriyo ensonga edaddewa wabirwa mu kkooti ey'ensi yona yona yona EICC era nga Uganda yajja okumalikiririza nga kkooti egisingisa omusango kyawaliriza gavumenti ya kuno eyiwanga okutebwa ku bulungi engaisi n'okubanga esasula essente edda okuyirira eiwanga lya Congo ediwira essente edda dola ya America obukaire obuwera ebisatu n'25 nga n'obwo obuwumbi 12 mu ssente d'eiwanga Uganda n'obukaire 25 nga buno buli munansi w'eiwanga Uganda eidye ng'ajja maiso okwenigira mu nteekateeka dino edda okusasula edikaaja obulungi mu maiso Uganda eidye nga eregama amagye okatwala okulwana mu iwanga erya Somalia mwijje eirwanirira etebenkeza ogutunda ogwa Somalia kyokka nga mu mbeera eyo n'abadaasi bakuno ab'eiwanga beidye nga bafiiramu kanga wobanga olingize bulungi mu ndagaano eddiina nga likolebwa mpa munansi w'eiwanga Uganda waafuniramu okutoolaku abantu abagerwagerwa ebigambo ng'ebyo byogereibwa abakungu abo okuyinongola obulungi ku nteekateeka empya akiriranga amagi gaakuno ag'eiwanga aga Uganda People's Defence Forces wembakira omuzindaalo gaweereibwa olukusa era nga gaakugema bulungi olugendo okutindiiga okuva mu iwanga Uganda okujja mu bitundutundu ebyiwanga erya Palestine bwe Gaza okutebenkeza emirala okuva mu iwanga lya Palestine okujja mu gutundu ogwega okuva mu iwanga Uganda okujja mu bitundutundu ebya Palestine e Gaza waliwo ekilomita ediwera 34,059 kyokka ng'abandi bajja maiso okuba nga balambika baategeeza nti ekilomita ediryawo diwera 34,744 olugendo Uganda lwaidde okuba ng'etambuza abakungu baayo okujja okubukaaza bulungi emirembe bayinongere bulungi ku nsonga eno era owaifaatiime nabo mu mboozi ng'asinziira mu kibuganda bayisa Kampala amatu abaire ng'akunkumula bulambalamba.
2: Waliwo abantu abatono ababeera bamanyi era abaagala ebyo ebibikolebwa era ne bajja ne babikakaatika ku ggwe munnayuganda ne bakugamba nti ekyo tukikoze ku lw'obulungi bwo naye oluusi n'onoonya obulungi bwo buba we buli mu nsonga eyo nga tobulabamu oluusi n'osanga ng'abantu abamu babasongamu ennwe nti bannayuganda mwenyigidde nnyo mu nsonga zaffe mu kututabulatabula n'ogamba ate tugiddemu wa tya abantu bammwe babeera wano nti baani nkife tubamanyi kakati ebyo byonna nebisigalanga bireetebwa olw'okubanga nti gavumenti abantu abatono baasalawo okutambuza ebintu byabwe nga beggalidde muli munda bwe basalawo kye baagala ne bakireeta mwe nga muyinako nako sitaamu.
3: Museveni kye yamasitalinga akola ebibasanyusa ne basigala nga bakyamukulirwa mu bukulembeze, ate ne wanaba wakuzzaako mwana we abeetaaga abantu ate nabo bajja kwetaaga muwoozi. Lwaki muwoozi amaze okwepositioninga ng'omuntu ali nnyo ku mawanga ga westi, kyangu Amerika okugenda n'oyo okusinga lwanajja omuntu anaabeera mu nkwawa za China oba Russia.
2: Nti n'abamu abaagala okutukozesa bakisanga nga kyangu kubanga bakolagana n'abatono ne bajja ne bakitukakawatikako ne tukola emirimu gya
1: ebyo ng'ate obiziza kumbali ye Bishop mu gutuntundu guno gwa Busoga ise ife mu Katonda Right Reverend Professor Grace Rubale avireyo yasaba bulungi abeeyikiriza n'okuba falasiro okujja maiso okunywera bulungi ku mpagi edomutonzi n'amateeka agawera ana kugala ikumi agaawebwa Moses ku lusozi oluwe Sinaayi ng'agawa okujja balungamye bulungi abaana Abaisirayiri. Ensonga ng'eno wabeire engalo nsu bulungi ng'ayogerako ku niradi eno ategeezizza nti kukwaga amateeka n'omulimu eri okujja mu maiso ebyokubanga Katonda tageyitika ku bintu bindindi obutasinza bibumbe n'ensonga ey'obutakulisa obubi erina lya Musengwa, kyokka ng'ebibono ng'ebyo eri abanansi abeyiwanga Uganda bategeezizza nti bano bakeeremye okujja mu maiso okuwa ekitiisa kya Katonda akanagansi abandi batandika okwerowooza ku bonka ng'embeera eno n'eresa Katonda okwabulira emiyuyo edda abantu. Omukungu ono w'abeire mu mboozi ng'alonsanira ddi eno abeire awerekeibwako Kanoni Jackson Mike Kintu ku mukolo ogw'okujja mu maiso okuyisa ku bantu abawera ensanvu abalambirira mu bitundutundu eby'omuluka ogw'emuta emutaayi eyo wale mu kanisa eya St Paulo eyemutaayi mu bitundu bire ebya Town Council eye Kagoma mu disitulikiti eyeibinda. Profesa ebigambo bino ajja okubironsa ng'owa laadiyo y'ekisibantu Sematimba Clovis amatu akunkumula bingi byafalasira abanansi ku mbeera ng'eno.
4: Kiraga nti wa kulisitayo na amateeka agasookaana aino kitegeeza ekintu kyanakyo n'ekikulemesa okuba na Katonda wonayenda ino sente n'otuka n'okuyita abantu thenedo sente difuuse Katonda wo kasolekera kusaba kasolekera kubona Katonda ebyokulemesa okuba na Katonda akode idols eriyokusatu don't misuse the name of the Lord eriyopasa mulala ng'akuba embuzide ati mutunda ebintu byeimwe mumpe sente nje muigulu mabukingira ebintu era embuzide atunda kubanga ngolidali ngigoti nimwe dalibe jitegeida. Aleluya. Embuzi zakola ki? Mbuzi amua sente. Mbuzi aja mwiguru yaba booking ila plot butiye ila. Yaba kwa Katonda alimu plot yesoka e. Yesu Kristo alimu plot ya kubiri. Mwene pastor alimu ya kusatu. Butini yamu wa sente digula kwa milioni itanu ikumi yamu kwa alimu plot ya kutanu. Yamu wa mtu walo yamu wa plot luku mtu walo ati atulimu muka kende. Kola ino waka hadi waze sente. Okolo oti ya osembele. Okono kuiva abantu misusing the name of
1: omukungu we yaliku eyaliko omumyoka w'omukubiriza w'olukiiko olwa disitulikiti eyeidindi eyo nga kampegano ne kansala akiikirira abantu abakozi ku lukiiko olwa disitulikiti eyeidinda. Omukungu Rochaza Moses wabeera nsaku ne laadiyo eno yeebaziza kanisa olw'okujja maiso okukuuma eitaka ery'amakanisa era ng'embeera eno eviirireku ebitundu ebyo okubaako we bituuka, kyokka nga asinziira awo yalaga obuyinamivu ino olw'abanansi abeyiwanga Uganda n'abazaire obutatayo bulungi omwoyo okuyamba amasomero amamansi n'eralala agagali ku musingi ogwa kanisa okubanga gakulankulana nange mu mbeera eno akuba nti singa abazaire beegema bulungi ayikumbi baata bulungi amaani mu nsonga ey'okulabirira abaana oba w'ebyetaago ku masomero ago kyedda kuba ku kyekiyamba mu nteekateeka ng'eno. Bino abigimisa Sematimba Clovis.
5: N'okusiima olw'enjiri nijyotaire okubona nti amataka gakyakya omu Uganda gafuna ebyapa ayi niwano kaweefube w'oyemereire alikujja mu maiso okubona nti ettaka lino libaako ekyapa n'enkulankulana eno eriwo nga limu olwangaolesa enkulankulana ng'obulabirizi eziraatugema ku mukono byona byona bya kyakya omu Uganda. Amasomero gaife agakyakya omu Uganda twenda ogatumbula aye waliwo ekizibu kiri kirala mu masomero agasinga abazaire abali wano nibo olikubona abali wa n'abazira wano abandi tibali kwenda supportinga ng'abaana baibwe mukubaliisa ensonga eno nkulu ate nga twenda amasomero gaife agakyakya omu Uganda gabe okumulamwa
1: Ebyonga atovizi za kumbali abati yami kuchalo echi rugoba echi agandi wa mbitu ntundu vyo mruko kwe kawempi mbitu ntundu vyo gombro liya kawempi ve kupititendulu nga balikuwe taga kachika kensongi dibibyo kurondesa mwiwanga aka electro commission okute kate kaburunjo kuira mokuronda ebifu ebyaba mkwe kupititendulu ebyabia lebyenda ulo wakuba ebifu ngebyo bifunia kwenduli toka mala chale tau nuku gumbla na kubyalo nga kasira kampi gano mbitu ntundu vyo rugoba eriyo ume ni obama teka obufuusi baana baliwo abataka balonsisa ni radio nibategeeziza nti eri abantu abakaali tegereka ibwavu akwawo abagumba ku yafeesi y'omukungu abeire isentebwa w'ekyalo ekyo era baagikoona kunoogimena sitampu ey'ekyalo yeeyibibwa ng'embeera ng'eno ereseewo emirerembe nga kampigamu yafeesi abataka tebalifuna obuweereza ebigambo nga bino bava bigemya bulungi owaife atyama mu gutuntundu gulo gw'e Kampala nga beekubirira ento kye balikwetaaga n'akakiiko ako okujja maiso okulinga mu nsonga yaabwe lwakuba n'obumenyi obw'amateeka bufuusi baana baliwo.
2: Tetwalonda tetulina chairman na kati
6: temunja tuteekako omuntu eyayina abantu 19 mbu yabatufuga
7: wali awo nga bagamba balinda security tugenda okulaba jatize ate yakuba abantu bali bweru bweggo
8: tuze wano twagala baluwa za kyalo tetulina chairman ku kyalo kuno katukoleki
2: tetukyawaaba era tetulina office zigali tetulina chairman kubanga tetwalonda
9: naye office kakati nzigali era twagala chairman waffe bamuze ku kubanga gwe twalonda era gwe tumanyi
10: ekiro kya leero office yamenyebwa ya LC basonga badde nsibe nga n'emirimu gy'ekyalo tegitambula
6: jjo office bakeddemu abagimenyi ne twebuuza ebbanga natubaddewo nga office tekola ki temenyebwa
11: tukubidde poliisi eganye okutuuka
12: tetukyayina mirembe tetukisibwatisibwa enkya neggulo
9: tuddukira ku office naye office kakati nzigali
13: bakuba bawono ne bamuyiwa amanyi nga ndaba
9: wano tubadde tetulina babbi era ne babadde bajjamu nga batiyamu kubanga bamanyi wakambwe naye kati bagenda tutandika tulumba misana kyere
1: akakiiko ak'ensonga edebe y'okulondesa mu iwanga kabagumizza nti endulu edeekubibwa eri obuvuyo obwabonekera mu nteekateeka y'ebyokulonda akakiiko kakalondula bulungi ensonga eyo nga yebwida kwawo bayina kulungamya ku nteekateeka y'ebyokulonda okuyida okuba nga kweribwa mu byalo ng'ebyo ebiriikubibwa ebyo ng'ate obiziiza kumbali y'omukubiriza wa paalamenti yaakuna eyeiganga ey'omukuzi ogw'12 omukulu waino Jacob Oboth Oboth wuuyo avireyo yafalaasira abanansi mu gutundu guno ogw'eiwanga Uganda ne Laba busoga okujja mu maiso okulagana bulungi n'abakulembeze be baalonze okuboneka nga ebyalo bifuna mu nteekateekedde obuweereza mu kisanda eky'omukuzi ogw'omusanvu ekya gavumenti y'NRM ebigambo ng'abyogera ng'asinziira ku kyalo ky'ebubenge mu disitulikiti y'ebugwiri mu isaza ly'essibantu ery'ebugwiri akabaga akabiri kateekebateekeibwa omubaka eyalondeibwa ow'ogutundu ogwo ogw'ebugwiri ow'ekitiibwa ino Haji Wandera Sadala akokuba nga yebaza musengwa eyamusobozesa okuba ng'afuna bulungi yafeesi okulembera abantu be n'obatuusaako obuweereza omukubiriza wa paalamenti omukulu ogwo yagubaire ku n'abakungu bangi omwabaire n'oli omuyuka wa katwikiro namba 3 mu iwanga Uganda Right Honorable Lukia Isanga Nakadama kwabaire ku minisita w'ensonga dayafisi y'omukulembeze ow'eiwanga Honorable Miriba Balanda omukulu ogwo gwabaire ku Imankuru w'akakiiko akakulembera ekibugandu bekisa Kampala ka KCCA omukulu Sharif Abuziki disitulikiti w'ebugwiri Faisal Kakaire Walya kwabaku n'abakungu okuva ku yafisi y'omukulembeze ow'eiwanga ba RDC nga bakiikirirwa wale Nampala waabwe omukulu Gurume Balyeino Both of Both asinziirawo yafalaasira abana si okutamu bulungi amaani okulagana n'abakulembeze be baalonze singa banaaba kwenkulankulana batuuka ku mu nteekateeka y'emyaka 5 bigambo bino abyogera nga Kiyemba Ivan amatu akunkumula
14: Ni Honorable Abdul Rahman
1: Omumyoka namba isatu wakatuikiro wiwanga liniri ya Uganda omukulu ino right honorable Rukia Isanga Nakadama yategeziza kunti yakateka ba government idenga lya maiso kugotanizibwa eri abakulembeza abenda ulu yategeza anti kumukuziguno balikwetaga okubonekanga ente yakateka ba government omuli emyoga esente demiruka eda parish development modo esente eda abantu abaliko obulemu lya maiso okubanga difunibwa abantu abo singa obuliza ba government ya kuna yiganga bonabu omuntu wa sokeru waku
14: esente is a grant nizila kuiza magoba baba wabuwe bako za bantu batanu milioni itano mbili gurupu esente do diga ayo jo kutukeno wansi okujo kongeda kusente edo eda people with disabilities webuzenti muna bantu wabaliko ule molina bameka wajibuli mtafunye esente edo mchanga pidiweleza ayo wakua bantu wabu sende kitambula bulungi era dimalada abamu amakona ainga people with disabilities zikutambata nkagaba sente kuli mu pia fula sente dino so ndiko bantu mulundi guno tuteko isira aliko bantu mulibye yomiyaka mwe bulungi ino tubone ngali genda ulo program da government tudigeme nga tudigema kana bwala tulekere kuyira mu manjolo abantu baife bali kwenda services
1: ndikirizago agabuti nga zingire kwao afunvuwe ino emprogramu yobwana isibantu chabazinga wabusoga ayi katonda kunkumire bayo bulungi nte kateka yakuba mu kanisa bulungi kusaba unakuruwa sasira lwa sunday ansobuzi isanga yuwa kusobuzi isokubanga tukali ubalamu kitegeza anti wetekere bulungi sasira yabako zitandi kuna ku lwencho bayo bulungi
15: Enani musoka royo bingo Masavu
16: Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule Ngoko nsabu anusu Nkumibili donka
15: Cholino kola changuino Gama isimuyo, niga star, ibina mwenda msavu Standala harsh Zena kuncho, misa na buide Lero, ido, nirule Uruwani ya mixage joku wangula Jitangale Musoka royo bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting igwa nifuko muze Ngera, asumula kusobu Ngomwo, nendo woza.
17: Akasano kano, tekaikirizuwa ya kari okuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizuwa. Amataka nevi ragiro, bigolererua.
18: Royo bingo masagu.
19: Yeah.

0: waza toyenda asomesa mwana wetaaga kubana ti wetaaga kuba mu bantu kale imwe abazaire omuli kuwuliriza abaana mubasomese mubalansinge mutegeere nti nze ensawo yange yenkana eti oluisi bambi abazaire bano kambakobere ku n'ekindi lwaki tibaliisomesa baana obwavu obwavu bukukuba iwe mwene ekyokulya kyabula weebuuza otyo oba okulya kuli kulema fiizi gwenaafuna ag'okuwa omwana so abazaire bano embeera de balimu oluisi Donald Lee basuulanga mu katego yaddemu okuba ng'asomesa omwana we aye obwavu buliko mali baatukoba mbweri yaba amasomero ga UPE mutwala omu abaana aye yona ntebako baleetaku obuduuma munwa obuugi atikiikirizibwa aye ng'omuntu aliiko baatikiikirizibwa omwana owo alimu agakaani nti obulamu bugonda buli kimu ataayo bute so imwe abazaire mubitiriza okwewunzawunza n'okwebuzaabuza eisomero baakoba ati muna muleted kilo 3 daaduuma abaana banwa obuugi wavaawo ti baana ba gavumenti aye nga bambi gavumenti yona kyeweereza tikisobola kutambuza eisomero taamu namba so oluisi twena titufiireeyo twasuulayo gwanaagamba okuba nga tuliisomesa abaana baife ntera nyina okwenda okuba nga mbawulizaako oidabita ku 0 7 4 5 8 3 oba 0 7 8 6 8 5 0 7 8 6 8 5 ni namba gy'osobola okubitaku naaba nga nkuwulizaako oba 0 7 4 5 8 3 8 3 ni namba gy'osobola okubitaku tobita ku simu ya muhandi eyo simu y'omungalo titugigema tugema dino namba daife edi ofisi eda kampani gye tusobola okubanga munange osobola okubitaku naaba nga ate weena nkuwulizaako egyoli wabula nga ate tukaajja mu maiso nga ife abazaire biki bye tulina okuba nga twena twetereza kankole ku ssente meemala endire tujye mu masimu
1: Okero, why Bamponia?
2: Okero, chichi kusanyu siso bwenkani dawo.
1: Ekipande ekikyo wasomere.
2: Ugamba kino kya Crystal Shoppers. Bali ku Nizam Road.
3: Woka.
2: Dubova kunka bisenda ngo kirira lye duke ridakao. Bakutusa ko kalonda we birabo. Gamba nge bya birthday, ebya baby showers, ebya mbaga, ebyo kwanjula. Ebya mikwano. Naba malirizo okusoma. Batunda jewelry, bite byo kwetu na bya bachala. Omuli necklaces, earrings, makeup items. Ensawo no busawo bwa bachala. Ningo yezawe zo munda kusane nightwear. Palina nebizanyisibwa byabana gayi bayigirizo kusoma omuli laptops ne tabs tane byonna abaana bakazali babye betaaga ga pampers obusuuka obugatto poti nezi walkers balese ebikozesebwa byonna ku mikolo nga certificates ez'okwanjula eza Buganda neza Busoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli n'ebirala bingi okumanya ebisingawo bakubire ku 0775 05 53 oba 0703 24 9208.
4: When the pain puts you off, get on with head on.
5: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuruma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola wobulumi ni head on. Head on mufuno okuva ku iduka, oba ku famasi ekuli okumpi, kubeyi ensamusamu. Head on, n'obulezi obukasi nzo kuweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era awonye n'obulumi obundi obwendawulo. Ng'obw'omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head on, akuyamba okuwonya obulumi bonabona. Yaikirizibwa aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
6: Vice Chancellor Equator University of Science and Technology Equisat Professor Muhammadi Mpeza Mihigo aitaba na Uganda na abantu mwenna okujukwe wandisa musomo lwa August September 2/2/2/7 kutendekere Masaka mu masomo gano wa manga Bachelor of Medicine and Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Science in Public Health Bachelor of Information Technology Bachelor of Business Administration Diploma in Information and Communication Technology Diploma in Business Administration National Certificate in Business Administration National Certificate in Information Technology wamune higher education Education Access Program eyo mwako ogumu ekolebwa muize yafuna principal emu musini eyo mkaga okusobola okumuyamba okukola diguri jabayetaze ku university wamno kendezebwa ku tuition fees ebitundu asatu ku buli kikumi ku masomo ga information technology ne business Equator University of Science and Technology EQUISAT esangibwa wakati mu kibuga Masaka ku Kasijagirwa Road okuliraana eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital okumanya ebisingawo kubira academic registrar ku 0704 95 39 04 oba ku email address yabwe admissions@equisat.ac.ug
3: osobola n'okwewandiisa ng'oyita ku mutimbagano
6: eadmission@equisat.ac.ug okwewandiisa kukomekerezebwa nga 15 ogw'omunaana n'olwekyo jangu wewandiise nga bukyali ofune mbyansusu Equator University of Science and Technology EQUISAT enabling human capacity
0: kale mukwano gwange omulungi nenda kubanga ate nkusiima iwe oli kutambula n'ife abalwaire twenda okubanga tubasabirako muzeeyi sinaani awe bugolo tukulamuisaaku kubotya muzeeyi obukuluma n'omukaire tubenda ino tuyide abasalaku mu mbeera yona yona tuyide kubanga tubasalaku tubalambuule mukoba mutya niimwe mwena mwena banaife omuli eyo nga osobeirwa katonda ayongera okubanga munanga akwisaaku ekisanko bye ntinda kubanga ate mbawulizaaku maama b'obusimu njafunayo okubwa amasimu asatu asatu gaida atumala halo
7: mwana
0: wangi sebo
7: Olivia nyabo.
0: Ndi bulungi sebo lyotya sebo ani ono.
7: Bora ngole mutendeke mulungi ndamo ogenda kuwoma.
0: Ani ono sebo.
7: Ndi Sir Patrick ani mafura.
0: Eh yes sir, mwan Patrick.
7: Ndi Sir Patrick saba nakwe mafura ano.
0: Yes sebo.
7: Wa kanyuba kumuyembe.
0: Eh.
7: Ebigambo byo birungi bizimba kubanga tubaye kuna abantu bangi. Wala zisano ndi wanga izela na pangi saa kwa iwaya gano mtu nga ali sengeke enkoko nechide yama abuja simulo ni mlala mzigo
0: yes sebo
7: abatu webo zake wala atali kaya kukulia wala gano ngo muka zia ikuwe tukakuru ya ti
0: kukulubana
7: kwa zamba nga kwa zamba ikuwe aja ati ya yamala ya aya abantu abantu wali nyala kumusigo aisana kwa tuli wali kweka imo wawa sule nye kukuta kulia wali mchalo wale nikambi yuko gabi hapo yungira kusomesa yungiro kusomesa
0: gale sevo
7: kwa nga lisi abachi ala lisi wala ifo wachi ala lisi na watate na wate gira bintu wali ama uye ya nika ya roza ati
0: wachitaro
7: wachitaro aiwe wale ino katota kuwa bigambo vilo njibitio
0: amina muzeyi nkula muisa kwa u
7: kubanga abantu banji bantu banji babifunye erazo bazindi
0: yes sebo
7: mukama kukumire
0: amina
7: kwendeza vino njirere
0: kale sebo na mukiza kwa oche amani kwa uja wange mula muisa kwa
7: uke kwa kani uche amani uche amani na muka kwa uja wa
0: yes sebo
7: Sikanira
0: muna mukizeku
7: oyetuwa mtuwa mjoli lovulu na yerere
0: mwe vale ino
7: mulange
0: nkale sebo babulungi
7: mukama akume
0: amina sebo kale oyo muzeyi waife atubwa bayira ali kutuwendoza ye kana museku ni senior woman teacher madam antinola nante zankula mwisa kwa oyo senior woman bi yatukoba ngoyo ni mchala biri ba warozi we nankula mwisa kwawe mafubira anti jasi mwena mwena mkoba mutya mwe balokubanga munange mwe kumire eyo abachala hello wanji wo network awoli
8: hello
0: wanji nyabo
8: Uweresa.
0: Ani ono?
8: Zena Sokoskovia.
0: Ye nyabu o wawa?
8: Zena Mtumba.
0: Ye nyabu?
8: Mwana mtu mtumbiyo yoru mwine kwa machala. Waka zewa ngetu vikola.
0: Ye nyabu?
8: Tuendo kwe mwilisa. Tukutela tusulomba sada. Mwizi mwini. Kwa tuenda inebi ya beyi. Ina waka zewa kumitvigo.
0: Abo.
8: Kwa jamba waba ne chalo chena chena waba mwabu magani wabu mwabu chalo kazabe mwabu ya anasaba inyo chana saba anamuto kare mwana mwabu kwa
0: kare mchala skovia kale nyabo na mkizabe na mutumba babulonji kale nange bityo bwe biba wiki ayo nda kuidamba ile kwembozi de kumizigo nga tulikuliza kwa abana bwe biba nda kuba kobere bitufu byene lero mba wayile kubwoyo yenka eyage mange enyama yaleta webalesa akatoke kavulula no musana alikuta obaide babone abakazi ife yemuna tulikwemize aye wiki ayo nda kuidamba wayile abana e baba nga tulikuliza abana kumizigo obanga tina kweno omalaga koboti be nibwe mbayo nakaproti wachiri njia na umba mwaka yumba ke itaka. Aye nga andi wange. Aye mune vikolo vedo vili kumuzigo. Lera, kuwa lo wiki yondaba wa ira. Yatu anikira ngaga goyago. Nga ibawe mune ne. Nga yomu kazi mutini ino. Perano nga bwayo zengo inadanika. Yembo zindi jiba wa ira. Vizibu vilie yo. Aye mbiona biona. Sometimes muze ya gana nga no mchala tali na muzigo. Nga alina uwe. Ayenga embera jiye bisamwe nyawaya kayiri obanga kiba kyalo nga nze ndi dinti bofuna akasente kaka walala oja agule kilo 5 edaka unga wagule kilo 3 edo mchere wata munumba wate garanti ano we bibabi demye ngotola yoli yako obanga ofunye yo munwa gwe itoke ngofumba aye muna ifole nga bulina kwali naja kuiduka eliyo baba babagayiga badega ngabu na kwa lino kuja kuiduka ya gulo mchera mkubo ya mama kangu tere kumukavera keru ngakubo anze tienda kavera nga umana agama mna ugu chupa guwa sodo ugu nene ya agama mna umchere olundi guyujika yeira ya agama mna umugati mungalo wakubo atutawana na buverabu aye ngachi alikuenda atambule abantu babone nti alina mugayiga nti bulina kwale weba jani bateme mamba bajire tira bwa mukavera keru ife bino byatuwe kukutambuka ante ku mukavera kairugavu be ayenda watomo yavere yabita kunjira yatambula olugendo luwanvu nga mzee wa mzee isabye bwako bye wali awo nga tambula je ideno waiguru ekavule ku isomero hello wanji nyavo.
9: Hello.
0: Wanji ndi kuulira.
9: Hello.
0: Mbaire nsaba ndoza woli mukwano network eri kutewanya. Hello. Uyo munange ndoza tasoboire kubanga tumufuna maybe wali ka network kali mutawanya kubanze mbandi kuulira eno ayengate iwe oba toli kumpulira omuntu atambula ne mamba otwalinga nibu chawo wene kumuyemba awo ekayunga atwali kunibu cheno ewa mwamiru kumani ngalina bucheno wansi kukatale ngayo omuntu atambula na akavera ke yabita watu ya ideya ikirire eno wansi aguze mamba abantu batandika okubona nti guni mugayiga bwagule ekyena ndecho atambula nacho yayambuka webuza wakuba oti ayi muna bichi bino byoli kukola nze nalinge eteranga malo kubanga nze ebyo hello
10: jebale nyao
0: kale sebwe na jebale
10: kale
0: valote
10: bwerezo
0: kale sebo
10: na muzamiro okuba igalaza
0: yes igalaza chiriwa mwami muzamiro
10: ndiye na mdesi kitu ya buyende.
0: Yesebo.
10: Ewa la kusama sayo anga.
0: Kale muna ange mulimutie ye buyende.
10: Tulikulo nji. Obu lile kubantu wa bende yuwa kwe mulisa. Ti bantu ntiba kumizigo wonga. Oi di nga neno mchalo vidiyo.
0: Ha, babiko la bati ya butie yo.
10: Umuntu asobola katugezo wa abuze engege.
0: Atu nzebi kadobye.
10: Ya dula yoko enge jeven kumeisano. Hili ngani wakala kata, hili enda nevi kala kampasa bulo kuhiwa muka gira ima kema pita munga mja kuhuni mira wa msenda.
0: Enso wala dini oke. Ya mkwona
10: mta jeven tijali hili. Mbele yo, midi woba kubye kwa jako ira. Kale weba lo kutuweleza.
0: Kale muna angewe na weba li.
10: Kale.
0: Na mkiza abantu bebu yende. Nze nini woye ndo kulaga ncholi na yengo mwana oli kumusomesa nsanuka nkoba ati oyali na abana tobo na je basomera abantu be basoma aye mpera no likole ebyo aye nga abana batye imewaka awona awabo obudega nti bino byona byona bikole ayenga nabaana bali kusoma ensa ida kusima bakobe batibano oyo musaada muleke byebyena nda byali kutwala abaana bebona bona oluna kwa lusoka mu wiki pa bana bona bona baba ku masomero ifomula magwaife tubikole ayenga nabaana bali kusoma. Hello. Hello. Ebi ebintu wetu bikola nga abaana baife bali kusoma. Kida tusanusa. Aye yobwe wemulisa nga kayiri abaana bali wakaba tyeime. Tikida tukola bulungi. Hello.
11: Hello nyabo.
0: Wanji sebo.
11: Ono ikuogela kunisa vile Alexi Eruvuma. Oi dingo omula magoli se mtu ufera na guvana kuneno. Abantu abo aba competition yabo. O competition yabo yuchi dingo ya vuwaza.
0: Ya vuwaza ino.
11: Era olenga enda ino kutuwa alaba na kumasumera gede inga mikwano je. Era vile anga osobulo okutunda ebintu akave na vyonda ateno wa ya vuwala. So competition ni kintu kibino nga tuwe PMM.
0: Yes sir.
11: So kubane levo yori ku otwala omwana ku isomero nyotukana nalyo. So zensi geire isabirie Alexi okuvena ebuvuma.
0: Yes sir.
11: Aye era ndi kubiriza abantu abonti. So kubane enkoko emira kyena.
0: Kyena so.
11: Emira kintu kyena sobola. So sigere sabira Alex okubevuma namu isa ku Franco de Mani ntambi.
0: Nkale sebo. Babulonji.
11: Amen.
0: Nange bintu bino abantu bangi babibweine ku. Experience ene eriwo eje tuwangalira ekitubaku ife kye tuwe n'okulembeza tusomese baana. Nzaiwe nibwolira ge bintu byo byona byona nga omwana ati ayima waka. Mba nkudoga bwa budoge. Kuba nti butimpera ano bonono oba maalo oba kyalo ayo omwana ono musomese bambi asanuke yeyagale hawumule ategere nti baba yafayo mama yafayo mulugendo lwange olw'okusoma ebino buli lwe tutabikola nitusigala nganga twewagabwe wage mu bantu akuba ebifuba eriyo ni abaidi okuwayo emboozi nga yembozi obani wano ku radio yakubati wama tuli wano tuli kuwakana mbu omwana wa gundi yasomera mu isomero kyati omwana wa omwana wa kyagulanyi yasomera wa ayenge iwowuwo omulese wako obali mwali mu nimira ali kusiwa bunoni mbu omwana wa jenro muhoze asomera wa mbu yamaza amaje mbu omwana abairenga asoma amaje wako boti bana imwe byemwe bantu be muli kuwala mpo competing nabo nokutegera bwe bali iwowuwo aliwa. Hello.
12: Hello nyabo.
0: Mwanji nyabo.
12: Pole nyabo.
0: Ye nyabo.
12: Unasiye liza bezo kuzevulima.
0: Ye nyabo.
12: Akusome tatutaka ya wasome sabo watiwa ikutuwanga manu.
0: Ate batia.
12: Wanga maka sendi yeka baka vula yoka tunokati. Waimu mane testi, waimu mane vulio. Nebabule yonkola gana na isa wazaire. Yabo nsaka kusugiri yako bazaire bange.
0: Ye nyabo.
12: Kusugiri yako kita. Kwa kukwende gumi. Lo mama wango timujiwa. Kasiri.
0: Ye nyabo.
12: Na bazaire bange reinula. Na maganda bange wale kinunda lipe. Kizi ya kala charisi.
0: Ye nyabo.
12: Kizi ya kukwende gumi. Sabira ante tese kusa.
0: Kale babulunji
12: to yeye. Nuhu anu anengiri yeko.
0: Mba ili nguwa ndo yenda kutolonse saa we nunga tomoge yeko. Eya taimuwe. Ya yena yesese. Omulenza kuwa ili ya taimuwe rabido kumula musa. Obo ono ni abuga kufuna wonzirusi. Akoba ati anti osugiri ya bazeirebo kale piata ojeyo. Ndakubyega eyo bukoja ndakwega oba mwenda oba timwenda ndakubyega perano oluise ebintu bine bindi tubikola ngoba tujana abantu ko bantu ya kakole kino yena abitewo aye munange tulina okubanga twena twerwana aye mchale Elizabeth kai ya tukobya ati muna ifo obuzi bwe tulineno nibwe twendo osomesa abana abazaire tibali abasomesa tibali friendly abasomesa omwana nibwe abanga abulayo kasanvu obanko misa tubamu imatesti mukole mutewe enkolagana n'abazaire mubayambe omuzaire kyabasoboire kola bwa lupapula owandike nga buwandika ko lera alese yo mutwalo lera alese nkumibi lera alese nkumisatu paka bwana amalayo kubanga eyo relationship gyoba otaire wagati waiwe eisomero n'omuzaire egumya omuzaire ate n'omwana yasoma n'omwana oyo yadema kwegumya ate kituyamba okutoola empisa embi mu baana eri yabaana nga iwe omuzaire obatogemagana n'eisomero omwana yegoba mwene nze nali ku nimu nange eyampayira ati munankobere nze baagoba abaana ajako ati ayo olugambo yango bati nze baagoba abaana ku isomero aye nga nze babo wange nasooka osasula fees aye bwe nazinuuka nivaayo yanko bati mbala ibiri isatu kai yasooka noona okuba isimu ati muno omwana omugoba otya ati omwana nze nkaali mugobako akuzinuula yakoba ati yoize eyo mwene ekitegeeza nti relationship buli lwe benungi wagati w'eisomero n'omuzaire omwana ono aba mukatu n'okuyiza omusango gwona gwona aye emperaano we mbati mugemagana abaana balulumuka ku isomero eziraana abafaaku eziraana abakobaku so tulina okuba nga twekyekinga tuteewa omukwano ogwo omulungi amasomero muli kumpulira deni niife abazaire tuyire walala tulingirire omugaso gw'okusomesa omwana iwe woobona ku bazaire baino nga basomeyisaako abaana nibajaaku ku mikolo ku graduation nibakweta mu mutima gule tomenekaku n'okoba oti kale bonanze dabakobanga baje basiiwe bunoni obaze enangoli yayezeeyo oku kino ngoli nnaku niwendi tufune ekiniginigi ekyenda okusomesa abaana baife abazaire omuli kumpulira kino kyonka n'ekinaatuyamba okuboneka nga tutereeza ate twakyusaamu oba oli awo mu ebyo ebiyinza okuba nga bitukosa mu mitima gyaife next week tulina kuba nga tulingira ife abazaire otwenumiriza waire tusomesa abaana aye ng'abaana tuli kubasomesa tubataire mu mizigo ebirungi bisigala byokya puroguraamu obiwulire n'eri kubanga eiraku
13: essaawa diwezemukaagadde n'edemisana busoga

0: okuva mu bulikano meroke yiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ori otayi mukagwa mgonza aje kuumire ku yayise bantu lata chabazinga esawa iweze yo musanvu ya mali ya geche misana akaserani mulindu akalagani kama kobo gaulu limirisoga ni nze omuvu abugweri ya siri Ashraf wa man ndikiriza nga kutuse ku mulwayise bantu olusoga Genta ndi sinago amali ya misa na aguru na kuhuru waliru Minister Wensonga, Minister Mubezi Wensonga dabiju ama yumba muiwanga Elanga numba kwa wapalamenti achikitira abantu kufuwa kumbike ito Ewebu koneyo mudistrict na mutumba umumbeda pasisi na muganza Video ye ya moku batenga ajama iso kuyamba kwechiwa yi echaba na magambi Abaga wenda anga basinza mkutundugulo kwe na mutumba Okubanga abasiga mwesende chisobuti sabantu bano kwezimba no kwetola mumbere yobwavu Bano ngapegi itabu kwenji mchiwa yi chabwecha Echa na mtumba Journalist Association ona kuolua igurum bajire maiso okudaguza oruna kuolua abana maulire choka ngona kuolua okusinzira kukalenda ANC eno baja maiso odaguza ngina kwedo mwezi sato mwezi gwa mai okuo kutanu buli mwaka nga na mtumba district bo baruda guiza okuja maiso okufumentitiza kubulungi obo mulimu ogo webajire maiso kugeita eri ebien kulankula na ebien sieno owo ifeng nga jamaisi nukuba atinga agawe ndebu yeno Yusuf Soka yawezi gini ya kunoro omukuru Yusuf Dabada ononga ni achikirire minister kumukuru guno ogwa sombi ababu amfu okuva mvike itebienda wa mudisu na mutumba guwabe ili wale kuchitebe chikuru echa na mutumba tauni kansu era wano ya jamaisi nukuba angatu usaburu njo wabaka buwa minister ogwa kujamaisi ogemira kwa bana maruvulide okuba angabagawe ndobu kala mmonte kateka iye gasa ebisinga ku mboozi na ebigambo bino ajama isoku byogera Yusuf Dabada ku lwa minister ngo ife amatu akunkumula
2: kitusobola kubanga mba nimwe physically no kusobola okule okuweereza Dabada Yusuf aida asobola kubanga nchikirira nganze minister ona leo passes na muganza ona ko lwa lero no lwa bana mawulire ebigambo biri bibiri byendi kuba kutira ekigambo ekisoka tulino okwego okukola gana tusobola okubanga tukolera walalanga abana maulirenga tunakula kulana tuli mu kiseera kye tulimu nti ezira sente butide bakagabira muntu kumuwabuwe mungalo so we nali wano mukuzogwawa nabako batweteketeke tuigule wa account sako ya ife sobola okubanga etambula tubeni project de tukola okutusola na kwolwa lere kali kubanga igulwawo era ndi kuba taskingo omulundi ogwo kubiri mtimba wairo okutusa omwezi ogwo mwenda mubenga mumazi okwigulawo account akaunti yewe munamala okujigula we yaba na maulira abena mutumbanga mumazo okwekola mu mulimo ndi kujja kujibateera ku emilioni 5 eda Uganda esente edo da kunonya itaka we muri kujja kutandikira kubanga mulundira nga mwayire nkoko nga mwaya embuzi tusobola okubanga ate twetola mu bwavu ngaba na maulire ave district yena mutumba
1: weyabire nga jama iso kugira ku eri omukutu guno ye sente be owe kibina ekiyimba abagawende na mutumba abana maulire no wife Joseph Soka yategeziza nti bete FTF obulungi era yakubiriza abana maulire be ina abagawende na mutumba eyo okubanga be unit ambagira wo okwegeeta bulungi mu bwege ifu buno lwokuba nengeri yonka government ya kune yiganga boido okuba atinge yamba ku abantu bano okuva mu era eyo butachim Yusuf Soka byogera ku mukoro gwene guno era ebuno bino yabitangaza
3: ona ko lwale rota meere ko lusa abantu bayeje tunatongera ku basimanti bagereza bakanga mbaka wa mchara pa district yeno ona lebuna kistabeti asindi ko muntu eya tuwa ni support awene nenda kusima mumbeda pasi na mukanza ngate minister nganera no mbaka atwala constituency yebukono nti basi ndi ko mbaka adusubiza ndadatu gulire itaka amala tuteresede kwa kaunti tuteku project said tuyamba okuva mu bwavu kwenda kumusubiza nti nga watu waire omwezi mulala alikobye nti mbaga ire omwezi ogwo munana omwezi ogwo mwenda ndi kwenda kaunti eyo yenje okuta ku sente mugule itaka tukwenda kusubiza omukaire nti mugisala kino kyotu waire tuja kwira galala tufuna kaonti ne bintu ebindi ebikwira otuwe sente tugula itaka tutane kwa kwekulankani
1: omukolo gwabeere ku ebikonge bingi nga ni ssentebe owa district ye Namutumba omwami Mokisa David Kalulu yasinziira awo okuyinongula obulungi omulimu ogw'abanamagambi gwe bakoze mu kyalo ekyo oguleetereko amawulire ago okutuuka mu bitundu ebyendawulo ebizibu by'abantu ababuliddo byagondoolwa mu nteekateeka ey'okutambuza obubaka obw'endawulo ebigambo bino ng'ajja mu isono okuba ate ng'abisa okusiima yabigema isowo ife yatendereza ino abanamawulire zimumbere yobutawera okuboneka nga mawulire gabukali ebitundu ebyendawulo kyawaliza n'ebitongole ebyendawulo ebigemebwa ku ensonga okulumukirira abantu ababanga bakusiba mu mbeere eyo
4: ate tulema kusiima olunaku luno nga lwanyu emwaba mawulire tumaite kusanta olunaku no lukuzibwa ate ng'olunaku luno lusa ino alabula abamawulire obula information yona gy'osobola kusuna obula kirowoozyo kyosuna aye tumaite nti amawulire gatukoleire emirimu gy'amaani amawulire gakolere ebisa bingi omu Uganda wano
1: Isoka yoife Joseph Soka Polisi mu bitundu by'e Kampala n'emiriraano etegeezizza nga bwe kakola bulungi omuyigo era nga mu mbeera eyo eri abanansi babiri beevuuniiza nga bano bagenda kuyamba ku ekitongole ekya poliisi okunoonenkereza ku itemo erifuuse baana baliwo ng'abantu abaliikola nga bati baajja mu isooka alakala n'ebyogi omuli ne DPVA bakuba abantu banagula ku ebyabwe kyokka nga n'abandi baatondoka okuva mu bulamu obw'ensi eitemo eryakoleibwa ku kapitaani wa ttiimu ey'omupiira eya Sports Club Villa Kampegano omugenzi David Owori kyalesi abantu bangi nga bajja maiso okwewuninkirira olw'ebikolwa nga bino okweyongera mu kibuga eky'e Kampala okusinziira ku Wainwa ow'ekitongole ekya poliisi mu bikaito bino ebyeggwanga Uganda Afande Lusoke Kituma ategeezizza nti mubavuniza mulimuli munya Munyaneza Bashir yebakaza ku eriya Jimo oyo alinuma wakabukuru n'imwine Magoba Samuel ngabano bakujja maiso okuyinongola ku piriisi ebizibu tebyafunye omuli mwabeire amasimu kamala mwabeire mu ebintu kamala ino kyokka n'essimu ey'omugenzi gwe baamize omusu baajyagaine mu mbeera eyo weino w'ekitongole kino ekya piriisi Lusoke Kituma alipoota yagabiri abanamagambi ng'asinziira e Kampala ekakaisanga piriisi weidotu kirizobweyamu oba okujja maiso okendeeza emizenga dino n'okugemanga bano babaniine paka ku mufweti nga buli muntu agira maiso okuteebwa einuma w'emitalimbwa
5: tuyina abantu betukuteyo abantu babiri omunga ye Munyaneza Bashir abantu basinga okumanyanga Jemo n'omulala munne we bayita Magoba Samuel omugenzi bamubaka essimu era ng'essimu eyo twakoze tracking yayo era nga twasobodde okwatayo bano abantu ababiri era bwe twabaziza twabasanze n'ebintu ebirala ebiteeberezebwa okuba ebibe omulinzi iPhone omulinzi Infinix phones, vivo phones ya masimu gama pesa ubaba singa gimutero kuita kabiriti, iPads, sim cards nebila labinji ensawo z'abakyala nebila labinji nyo iranga kunonyereza kucha agenda maso
1: Oluvainoma olw'okwongera abantu ababuliddwa okwekubirira enduulu abasuubuzi abakwatikiza emirimu mu kibugandi beyisa Kampala abaakosebwa amataba ag'omwaka oguwaire 2025 gaasaanyawo ebintu ebyabasuubuzi kamala kyokka nga gavumenti mu mbeera eyo yeeyama ogema essente okuba nga ejja maiso okuyirira abantu bano kyokka nga paka ibuli eno ekisuubizo ekyo kikaali kutuukiririzibwa gavumenti yategeeza nga bwe ogema essente ediwera obuwumbi 20 obulambirira okuwa abantu abaakosebwa n'amataba agaaviira ku kuzimba omwala ogwena kivuba wali kyokka nga n'abantu abandi baalufiiramu okusinziira ku minisita omubeezi ow'ensonga eri ekibugandi beyisa Kampala omukulu weino Christopher Kabuyiye ky'ofa togabye w'abeire ng'alonsanira laadiyo eno ategeeza nga gavumenti bw'etandise okwetegereza bulungi ensonga kyokka nga bafunye bulungi okwekubirira enduulu okuva eri abantu ababuliddwa nga beetaaga gavumenti yaakuno eyiiwanga okujja maiso okuba ku kyekola obunangu nambiro okutaakiriza abantu bano emboozi abeiremu n'abanamalo oddo omuli owaifaga wende Kampala ng'amatuba kunkumula
6: Namanya B, nanti nggak kita wajibin, nanti kita kerja sama. Namanya macam ni, government jangan baku lagi lagi tadi, jangan baku sehingga ditolong. Jangan rosaru naba tu, apa tu naba fuma misal. Ida wanu tu, jangan
1: Ndikiriza gabuti gonga zingiri zingiri kwao afunvuwe ino emprogma yogana isebantu chabazinga wecha alichine chabusoga. Ayi katonda kumkumile nga oba yoburonji program ya ife obi ulireka joburonjo maiso bajo. Nga sinzira mpituntunde bienda uro baka ajama iso tematime nsonga nga sasira weta ambuire otavua kuladi yesinga dona dona obusoga royal fama iranga ente katika daife maiso dika joburonji lendwe okuboneka ngensi kutuka kuunga we chandibaire.
0: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
7: Kaimba ne paraso atize nzijukira mugungi zese akaimba akaimbi akaimba
8: una chapter mu Deuteronomy
7: wale imba ba paraso ayo
8: kazi
7: bani tabatiyo mimi Kampala ne paraso
8: mutegeire mimi Kampala ne paraso buli mtu alidi baleta maridadi
7: maridadi that's the condition eze nyimba kaka
8: edo 10 na lulala
7: 10 na rumu kata wale imba ba baita orwaka peke eke
8: Kukomi waloba nigina
7: baruta
8: nigina radista mu divai dista
7: dista yani
8: anamwambia yeye mba hozana
7: kino cho zambe cha ruimba ora ava peace olupia
8: ora ava peace oliaka wao leta batata
7: runo nyao internet ava peace
8: wao mimi pamoja renati
7: ni simu mbani tonsi bako besimani Tukoze training songo mbeka
8: 12
7: trade of training songo zezo abadde ko mtu kubira rubere daba atabanje ku internet
8: tuko twize
7: twize so kadala okuyoza yoza abantu ababadde ku next media okutuzikira ko badiru ne makono okumusabira no mwana oli yafudde omuto musasire mbere next media jerimu terimu mbere ya kiyongobero tubasabira okulabanga muguma.
8: Soko yoge kushindu nchaba TikTok kazi chaba liko la ena kudine chokubanga. Bale kumutimba gano bali kubika abantu abakali.
7: Tosobola kubagana kusiru. Bale ke. Na uchi jako batuka.
8: Ay chiri tuko sana
7: ife. Ufa kwa abu ni mtu. Bwabo musiru siru aliku next media viku mtu ni mneyaji ya kufa.
8: Bali tuko. Bale masimu mani. Bale
7: makona. Makona mlamu. Era makona alimukulika valinga. Stere makona. Yaze nguru mwana mwana babika makona muri balalu muri basezi abade besungu kuri nyama ya makona atamuja kumulya kwanga baba basezi ngekitambo kibalinyi bagala kulya nyama ya abantu ochulya munje bwamba tugende kumulamo ndako
8: au tuveo
7: nalabye namere nebulegeya
8: njala bayo kuira
7: njala kutemera temera namere au nozenga dubaga baby tufu
8: sokola ile
7: nze mukasali funsi banzi kaseta bajjo makona uchamira ku midala ja mbizi amalalo baba tunda wasigala watano kuchi
8: kuchikumi
7: internet yangeli utapadde nunji
8: iterera mpola
7: nija kuterera pikinge mwajononye mukusoka wasemudu yangi
8: ukibakemwa umirimu
7: nayo byo rukaru wakati wana mmere ne bulegeya bulegeya chamani we ni ali mu Masaka na mmere minister wa local government na bulegeya ali mukogera ebyama ebitagasa na mugwanga wako brother ya
8: wangise
7: ye chairman wati
8: brother ya ni chairman wa NRM
7: leo muli mugo ate kukuba beni ali mu banne
8: abe
7: ampuliriza tuna mukasa kwa ngambe daire
8: amazo laira
7: ndi mukogera mazima tuvude mu entertainment
8: yes,
7: kati mwesive nkoba gumunayo kana ndaba ngoli kuchupa linda mokufa professor badi yakola ki
8: nali kuogera
7: chairman wenyane
8: lege
7: namulebe ku direct shot ngagamba teri asobola kumubba kalulu kitegeza mulege ya mubbi wa kalulu nenda kuwe yana nemo da lati na mere de mulege ya bali wana na mere de mulege ya bali ba mukwano nga nkwe example ki nga bo katika ngwe example yange nze de balan kumbi tulinga abo Uganda ninawe kusete zimala bala mwansinga ki
8: akusinga sente
7: bala mukusinga sente ansinga ebitabo ansinga obuyinza ye minister mu mutima gwange engeje naberanga naye nga je wange ne tusula ku bululi bumu muli ne nerabanga
8: ali kutwala omukisa
7: ne nerabanga abenkana ne balamu kati mufuzi okujja ini nga balamu zenesala kujanga ku TV kuvunza balamu kwe semanyi mmanyani
8: Oid balamu bulungi
7: kati bogeza ne balabulaga yabalooza bulaga mukamera ne batandika okuba na mmeri bayoza public egula dati kurapa
8: kuba balooza babaidi
7: kubanga abantu balooza nti babulege yanganyi na mmeri omusajja gwebaita bulegeya President Museveni yamukolako personal intelligence nalaba nga bulegeya atambulira mukulimba na malisi na propaganda kankuwe chama echa ya mula bulege ya nena mmele na mmele atuka asutula bulege ya mtuwa wa president bulege ya wamusebe ni biru ya 3 billion okumuno nyeza akalulu president abuza na mmele ndi sende zino chitufo zimanyiko na mmele agamba mzei 3 billion sizi kola chi
8: TDD
7: wewafi parana ena uli mtu ye na professor bagitama na kukena bulege ya mbulege ya nakupa na mmele na mmele ya lemesa bulege ya
8: 3 billion.
7: Musafiri njuka yale mazao kuwa Archbishop Motoka. Awada abantu mu Masaka bakoli na gamba Musafiri na amubuza. Sente zinakateke Masaka agulide church in Motoka. Agulide bapoki no bichi. Sente zinakateke Masaka. Ero cheta gomu mbiyo mula na busatu. Agulide ya jawo mparana. Bulege ya alinda takiri za ngati na mmeri ya musu kake dala. Wako onde kongera
8: nchikunyenera bulungi ndi kitegera wali omulio
7: ngwe bali nyam kati ye mpana naye kubya na mmeri nkade ku macho kogera ne bala mwani piano yu muli mwa musajja sija mwogera linya ku TV wanza ndi source of information
8: wandi kawa nda mtegera
7: ameke nga sure ndi ateka wewe pale wakati wa bala mnenda mmeri bado ali na bala mwe bigambo ndi na mmeri abula bloga bakube ne watu wali na mmeri bigambo Dibala mayagala mudem by election baita mwala wa boulevard ekitali kiti bienje kodo bitegera to bitegera bino bifa ndi mukogera bya professor ya kolachi
8: ya nali kuogera
7: kaka ni mouth yona ina radio ye kwa ni propaganda wa cabinet baba bade mu cabinet president nayo mbesa na mere bala mune bamugamba simanye ebyuma bala mwa
8: baba bana ndikira radio
7: era mami ya professor bajju propaganda kani kira radio professor ya PRU Wana ba mafia ba bala batia. Sobe kwa ule bala mwenda mmele. Na mmele wanava kusini yao. Sini ajaku ba mkola kwa ripoti. Nga nina mmele akwa ripoti kubala mu. Wanga ababi baba kuti.
8: Bali wala la.
7: Kani ababi bati ndi. Tuko na kukena mbasa ni program yuko. Yes. Ababi baba kete ndi mbaba. Tuko zewe chechi nzo kusula program yuko. Kwa jisa baliwe nguzi. Nga bateka mbala mwigamu. Nga bateka mna mmele bichi. Nga baka kuteka uka beef. Kati nga baka pika babulegia. Mugende ku interneti
8: mukube
7: mukube na mmere mugende wali muteke mu bara mwebichi
8: ebigambo
7: era njogende ne bara mukumacha bara nga pukatana mu guru bara munebya na mmere sibi aliko amazi
8: yawo
7: nga tabi tsabi mana bimanya na mbuza bajo na mmere mwala wange ku bintu byene nga tenzira mu kulwana na mmere
8: bara we mukwana
7: mugambi ebigambo ne mugamba bara mafia bagenda ku stopping a project za customer muda mukaya nani
8: ni na mmere
7: Tanga mbata ina nabude kuhibyo.
8: Alija mai sunu.
7: Ba mafi ya mami kama propaganda. Ati bala mwalitaka utabite kubiyuma. Amazimaka katonda bala mwakwate hibiyuma hibiyo. Na hibi wa government kubwerele. uliwa mkono government teka musente
8: madi merebi
7: na chino kati demu kutivu ngo chukuli ya bala muyomu kwa bilioni ya betu ina mbwanga ainanga na inte fixed billion muzibanke zenja uwa teta kana kufuna musento
8: 90 billion zinga dini
7: chukuli ya mabia abantu uliwa mkono wata demu matete government sete ne mjie kodachi
8: demuwa
7: nana mwemu saja wempe chitimu wa kutivu kunu nga bala mnaiba mauditi ingi sente zako zisa saundi notunuli la abantu ndichita kesa kalibu yunguzi baga nakosa all avenues omunako alimu kufuna service chesa wano bamba na mmele ni mbela mkuno kutivi nga munda pa mwena mwere bantu wakuru mkona gani
8: awazirecho
7: mwere kwa mwadababi wa mwini ya abwe kumanga eni ya mafia zengiri jimaku pamu baku mila mchi soga malisi katibasu kakuba na mwere ni mwanyi nane kulege ya mutima guachi mwenye kakazi ya kastate inga bege ya gende wa president na musabi mwanyi mituwala abidi na mbele na tuke wa president na mga matepa mpanga mwanyi katiempana weva kuwala njaka na mkubuli leti agobi bako zisa your opponent and the closest people ukwala na baku fight ingo ni momo la mwa nenga tuke nempala mpala wako
8: your enemy is within
7: omukazi na mbele ni balamu tipasi sasa yukula gila kumaro adino omutuno zimbo mwanana vio embalala echikoma ngolega cha milioni 10 nenga watene milioni 8 zikimalao gomanyisa neza government zibali kavali hizo omanyifu ya jibatande mubambi kato jibati ya mbambi basi tuse wakumanya ako kamari siko nga jama ulile nga jama kutekako ze mkutase guanga mkutase haba na kuteli mutage na kuata kubala muna namere nga andimulamu ata tina uchogela kumtepe nga kuhendi temari ya ukana mpozi nga maze kufa mpozi menguze maze kukwa mchi kula nga mwotina isa local government ye government ya zebituna ezitu saku
8: badani iwanga izandikia ku local government
7: ye kwa kaitani kila kuchi
8: local government
7: kumukano wakuya mbano wani senguzi wansi nze ndi kusaidi yonu naku ndi kusaidi ya mama azayanga taina dagala kati wano wakuli chovula nga bulegi ya vya viganyo kutunda ato mwabila mauli la yocha na mweje kudirekti shoti kanga eni yale mutulibabi dayo wango liwe ni yale emu ato kubachivi nacho kata yogeza musungu ndeni yale mtosura kutba mwendi weni yale mkalulu chile geza ndia iti nizendu katika kuhigisa wana Uganda wa higi muna Uganda ya mwendo wa kutu nulia
8: reverse psychology
7: na habu uza bajona abalaji mbulo tunu na kamera wano hoti mwoyogeza musungu kama mpana watu watu ngera katumulebe ya iti nisa kama mpana yala ze ntitakiri za ganti na mmeda ya musinga
8: kuwa mwendo
7: wako mwendo wa kusinze
8: ya kusinza
7: kwa president musinga ya kuto musinga yako za statement ya zilaga ya gano kwesi ga iso na gano kwesi ga badiso na kito independent na mwineza ku nambele musebo ni namanya nambele bichivi hali katu kwa mlege ya mbwe na nambele kwa wana musebeni mbwe kuta mkwa wana musebeni mbwe na nambele kwa wana masawu ya kutema liya babi zaka sana mayanga wane leza masawu nga ibe paka mprofesu na manyanta wa mafia handi za tipure wala mafia bako iso kuna fia
8: mafia ziwa tuwa
7: mbosa wana baku training ya kujia mudua hilo chachi gano kujia jamu mwadu wano katana kuwa chikumi zambela mbantu wa wansi mbela mba naku ni hawa naku baka habila na mmele ni bala babala bange suvi chita geza ku Uganda wafunda abageza hako kukuka na kadugu bakuba
8: biamuka maa
7: na lewe wa sabja nga baka amba awo kama mpana jaku wakwa waka vina Uganda vina mitime mivi watoka mwche wamba wako timina Uganda vina mivalo ka FDC mwanyi senguzi mkwe gataku nwa wadipi mwanyi senguzi mkwe lachi
8: nwa wapia
7: chizimu chango nwa wapia mwanyi senguzi mkwe gataku kwanza chizimu cha Uganda si chivina chabi ya mfuzi chizimu cha Uganda puwa service delivery haba naku babo na abo na katika naba umba kutu haba kwa kwa boba ikana mwina ya mfuzi bate projekti za haba naku kufuna service wako usima anga mate naku webe umu naku teya wala mchivina chabi ya mfuzi katala we mome zili ya uzisa
8: teya wala mchivina chabi ya mfuzi teya wala mwidini
7: okay ya mchivina chabi ya mfuzi kakati bandai mwene wa muta azu kusebo yongo kumuka mpura kwa ganda kusabila manto wa vero wa vaina amani mga na kula chemulia kumanga wali basi wa president ya katambala gaba mga mbibitu vita ambula murungi ganda mbigo kaga kumanga vana baba sumina South Africa baba janja mila kweru teya maito mkazi weshi tovawe masaka yeta kukubwa idagaranga azala ato wako mtu wano mkisa kwe nambere na jia iso kujo kufuka minister katona ina jia mtu wala wanene katukulewe mwala notia nebo kenda kumalalo nologa nebo siba mmaulide katona weyamuwe chifetu ya jemu wabusa nebo kuwa mbela mukati
8: bale muri yee
7: bale mbamu na wale mkete siwe vifure wevi dongo na ye katonda ya alonda wa kulembeze bwulege yoriwa waya kuleta kubanga Museveni ya gaya na anyoneza kubulege ya jirage na muwe chifoche wa komisyona ngati ya suma na yakoma mseke ndwe kato mtu atasuma ziwati na dayo kusuma kato mtu atasuma unakulaga internet president bali wanamele wa chiba baba asuma namele ba inazidiguri babala ba inazidiguri nuku tasuma mzemu vii mtu atasuma banga muavu
8: bala maina masters
7: haba muavu haba muavu haba mloko haba wala nama muiseko ne mchike wa mwaliyo mtu wako wala na wako nakakiri za duwako ya tuwa mprogram chile mazi mtechimatiza mtewa tibala mwasingo bukaga na obuyinza chokati na ndibela mumufuga mwena mkupala tebeze chiyamani uwe kasi wa kufuna sene kasi kandiyo kwa mkono kadanga uwe mkwatira
8: umulime
7: kilewa na njirati ya mkwatire na mpani na mga wangu sebu leta wana mpani ze chiyamani kani mkupala tebeze chiyamani uwe ya chiyamani
8: I know
7: kumaanda kani kakada ya dami ya funga wa minisita
8: beji
7: pautekila muruji umutima ukiriza anga antyo na atusinga katibulege ya weteke kanyi sija kufuma kwanza ninasoma tu watu kiliza kufuma mbele yakini zati na mera kusinga kiliza zati na mera wakubira DPC simu amkubira saluti
8: minister
7: mbele yakini yakubira saluti kiliza zati na mera watu kama sika kama andiza kama minister atawa gwanga liona tosoma kuda ku YouTube kutani kufuma minister atwale gwanga liona minister akulira ama engudo zonna minister akulira ama somero gonna minister atwala ama wali gonna minister atwala bakao minisa nawa kutuwaadiga mbulege ya kiliza ukiliza nga defeat za ina promoter mkwano watakiliza nati bela mwamusinga asiva hako lima tuwaweze omusajia tanjagala omusajia neka tunda ya angabobu yinza
8: uinza kwa wakatunda
7: katunda wangu afusa kumutu wangu afusa baibuli ya gamba tumba njila angayo katunda kwa afusa itamachi
8: that's not the
7: anointing nana nyo musajia nga yote zo usungu kumukazi nga wako zimbali sine propaganda ina kumukazi nengamba professor pajukano kamba kwate muku kwanga zisira mtu byakuwayiriza kate chaba agura buumbi kusatu kwa president Museveni buyabamba baba ya yeah. Kana agame tu president taka 3 billion kate bwa wale seka mali seka mwanyi kaga nyo kutunda bale se mali simali saa osimanyi bichi buga nyo kola chi because tikatonda yakamira mutima kanataka la propaganda oja kwa unyana namera afunya de chifechi singeche wali obunene kasata amulira mazima no kuyambaga nakutali chintu chirimo mukisa nakuyambaga naku tali chintu chirimo mukisa naku agala mwapu nze mukisa jemfunya ku nzina funya ne contract mukata mburu wako banga sete za nyamba aba naku nina bamule kwa bayepedera nina bakaza abazalo naku abankula nemba wayo nesi buli musola kuyamba Uganda chi oyo moyo mutu kufugwa abanda ze otegeda bulu chero gamba
8: wala mbo mukazi ya wangule itaka
7: tajiko mukazi kutwa yamba wa kati nze kasata nyambo munaku kati kusula kumwanisa no mpangula kati chitegeza nti bamenda tebaki usiza strategy bana beita abeni ale temusola kuwamula bela muna namere kati namere ne bela muna wenye kala bamanyike ne tandanji basibirira tiba minister abasinga babakuba bagala bawo kana kubanga mwala bisaba minister ante bakola
8: eh
7: akala kuwa bela muna namere bali mu government kwaba kwa president wale abawa na bo
8: eh
7: e muzoro wakala kala bela muna namere chila combination ya wete ina kufao kwa msebe nga mamba nina meka
8: babili
7: mbaya mundichi ya maani huo tokiliza propaganda nao na unanibu na mele temukiza propaganda kubawula mkulee chitu mutase guanga atisita wana kubafune kubakula kubakulachi bano mbatole mbana ni necessary noise kuzo ni dati nzo mtu yena Uganda nukumanya bajiroga katuja kusanga nga opposition ya kubababalamu government ya kubababalamu ababi wa kubababalamu aba feri bako baba namere kwa baina dilu ku district contract zibali nyemu omusajja nakwata ebyuma na abitwalayo tasabe government so nalabi wano baya badira omushana na gaba bamunonyereze ko kubyuma
8: kale
7: kaduliza ku kato bwe mate ya biteka atya wali omuntu atasegwa ngatibwa ngala banonyereze
8: so musabune kitundu tulige umulamu gumu ne tulikwiro
7: nakwara binombulango

0: Kale kwa niliza mkago mulunji oke okay, kumire kutana mwana na katonezo mkaga soga aro radio tualimukisa guno kuba nga kusima na kupaniza mutongole tuwe pale kuba ngoje kumire kuhusu kuba ngoja kumasi nzizo na kuru wale risu kayo ata sobele kuba ngotu kayo chitalo ino obe ene songola chito sobele kuba ngoja ndoza ndikatonda kusasire nolente kate kotine wasewele wanyabu hona kulunji ino it is a beautiful Sunday ena kwa domo ezidi rimwe ndo mwezi kwa napirime omwaka ibida vina mkaga chitegeza nti omwezi ugumu na guno kwa ntulisulu kuba ngotu ambla na kubumumbele ufunani zibwa ate nga tujiro kutuka mumbele ino nga chitegeza nti ya ato buli omwari kusulu kuba nga alwano kusulu kuba nga season ya nempiaka temuleka asulu kuba nga tambla na yubulunji mumbele ekasi zoko yofunanizibwa abantu bafunye birungi musasire weire nungire kubanga mbega ita kwa kubasanukira ku ndimwe bali kubanga mutuka ku ikoloti neryo katonde echi yayenza yayenze mutukao abafunye bizwe byenda ule kitalo ino aitimu sei subi buli kimu katonda ali wateka teka ate na abane songalo acha chikole ira ati oto we sei subi oluna ko lwira kwa izoku bano mukisa ate wa izoku bawe nsonga lwachi chasobira kubanga kiba kityo muteka teka oti neyo basiwe nwanyabo ndikiza nkutegeze program joli kuliza program wa joli kuliza embago terimba ewa oboli tuwa sande saa diba muna nabake saa wadiba muenda ogolo igulo saa weba ndale itiari bianga kwa fulunji nga rando zanti wabote ya mwa uliza bulunji wadema kuwa na vikutete gania umaliza angofu niye mwechokola ero bofu niya magazi agowele mkoya ntiyote kawa angogima pena lupapla evi ndi bino yizu kulia wera vira ufu na mkisa wanoti inga osobu lukuidu kiliroko ate bintu ya kutambulira bulunji nize Shaban Maganda ndi wabujire jinsulo kwa ngamfutuka mwisaza lialata ilie bukoli jenfa mwigombo ilie buunga kuchareche walugoma mwuriko guwe pala wama Maganda sila jina mwosaza inabalia bulunji ejune ichalo change andie nundi kusulo kwa ngangole mirimo elona kwa wale uja kubango ulie vintu vinunji vira subira kubanga osana kubango misinga ulue nsonga ntisawa ya buti wale melukwe teka teka nga sizo ni kutandiko boli kuteka teka kufirwa nchira mwole mewekwe teka teka nga sizo ni kutandika wali kuteka teka wakulachi kufirwa mte kateko tineno chitakubitaku wata andika wano wasuru kwa ngole wete sitesebulu njitegeza ndio wali kuteka teka era kufunamu aona kuru walero nini kakensa nino mkugu asuru ilo kubanga nega itaku amaza ibanga ngatabo nika hawa ile kuwano ya vao ajire ukulia vina vina viza ichinko zebulu nji ndia walero tulinae mungalo era jasuru kubanga tuwayamu kwewe uzuwe mwebuza era amagezi zigoli puetaga asubiri kubanga tambula nago mumbere nunga season ija kubanga iri kuina mubaye ine ime wetaga magezi agenda uluno ku guidinga buli kufuna direction ekindi solo kubanga kitambulira bulungi nganje mu mukiso kusoro kubanga yandula bino bino kusubira kubanga otegera ndo ryo tambulira na ko rwa lero nga tumumbere ya season ya piaka tujja kubanga tegera nti ona oteka kubanga otegera bino okusimba kulia okusimba okulisa kulia okulisa batenge jojo osobola kubanga oteka teka mu enimiro yo osobola okubanga ojifunamu mukaseera niwe karaba kazibu weiremu bati at the end of the season ngosobola okubanga ojifunamu bulungi era nga tokoze rosi ngosinzia ku ebyo nabo okoze eki byo nabo otairemu funa tuviirawo subira okubanga otegeera kuba olowooza oti itaka oba olidi bati tolidi okusinzira ku nteka teka n'engeri egimagana kulima wena otegeza ona bango tegeera itaka ni ki ye echi itaka iri kuba ntusa kulifuna mu bango limire ku ki muteka teke yenda uleyo ona agimagana otya how are you going to deal with ona solo tyo kukuma itaka iryo nga ijimu obanga iramu okusoloku bango lifuna mu singa ona bali tayimo chindi chiri kusoloku bango kola ki ngo yenda kitegeza batoko lero si mukulima mukomero tujja kumaliza ne nsonge kuba anti ona solo kubango dilingo tya ne bintu ebiva ma agriculture products katugeze dumono oluva inmalo acho ngomaze okumukungula ebikongoli ngo swirere bichi dozi products yebabi vire kwe bintu byo zote bya mugaso ato solo kubikoze sotya kabiri bamaliriza ngo bifunye mu kitegeza anti wano buli kimu kyojjo okuba nacho ni wo boli miye buli kimu kiba kya mugaso ni wo babiduma duma byo nasa wa munimiro bya mugaso kati agamagezi gona gona oja kubanga ogatolaga no we nawo mukize solo kubanga mbawa mukuru mwami kyali sika kensa asolo kubanga abalamusa ku no mu sangwe na nako lwa lero ben solo kubanga twinamira otanga ile baba
1: eneanziza abali tuuliriza ntuko kusasira abali kumbuzibu obwe aenda ulo nti embere da kuterera nsete bwe tambula
0: yes sir
1: na saba na naenda no kutusoka kwa ngeri abo bona bona betu bayirenga tambula nabo babetuka tambula nabo mugulimi sabo kwetolola obo kwetolola Uganda na Afrika yona yona amana nerobozi bandeta Charles Chanda mulimi sa mulimi mukugu munchu kachuka yembera yobwire era atmaze ibanga yali sobera myaka nga 12 nga yetegereza obulimi bw'omwana w'omwirugaba mbaire mbisele byonga netolola kumanga gatwetoloire
0: yes
1: police tusakayo kuna bichi byatusobola kubanga tukozesa mu kitundu cha ife kine kyebusoga era ndo kutegeza nti twafunye yo kuni ntekateke ya mikwano ja ife bali Netherlands
0: yes bo
1: baligeza ku kupanga baguze ID anti jatandiko kubatu ajozulanga omulimi w'ebusoga raja ava kubikado
0: jademerao
1: kitegeza nti akoze isati ya chikado lokuwa nti achireme ireku
0: asobu kwa angafuna bulonji
1: asobula atio kuchikolamu nevi tuwe visigaire Brazil bakolamu batero kolamu fiber akolengo ye
0: mubikado
1: ebi temewa kubikado bivale semu ni miro kolamu fiber akolengo ye ni wantu lina ente kateka nga tuwe gaitibuwa kwa bovemba indi kutegeza nga
0: mbakago abaifu
1: atandi iko kubanga tukola emere ye bisolo ngeva mu bika de bya bireke ibwa crops leaves
0: okay
1: ebireke ibwe inoma sanga tusobola omuntu obirundira ko yalundira ndoza mu kaspesa akatono mungeri oti nendala nendo kutegeza abantu bayifa abatandise season eno nti tuina mu ebintu ebyokwega ebiwera ku
0: yesebo
1: era modeta ndozo tandise na bibuzo era awe ndi kwenda tuina mire tube ku nibyo tuina mu kubaka sera tuna katona ate tuina ebintu binje byokugemagana
0: kale abasibiru banyabo ne yanziza no yo mukuru gwena yo nakolwa leo chegeza program ja kuba yansa ate ne songola cho kuba ngote ko jibuliriza kati mu mbere no amagezi gano chinzu kwa chizibu kufuna wandi wona gatola because abantu roza anti 3D ayinga 3D olwembere yencho kachuke yembere yobwire buli runa kwebaye chichuka kati yote iko kubanga wena obungu butere kubirozo ngo sulu kubanga ochuka nembero sulu kubanga choli kujyo kulima abacho sulu kubanga dilinga nacho osulu kubanga ochufuna buli we ba static ku chindu eto chuka tegeza anti enjo kachuka kulekayo wamalizanga ojako na losi kale we nao naenda tuina miro mumbere nungo mtu alipote katika okubanga ajja kulima abantu saya butokulima bali sikinga because about betting okusinza kumbere mtu akati akasenda amaiza nga kewoze ayinga ye na tamu akasenda nga alikutia akati achendi kutamu chino na sulu kubanga mfunamu ye chendi ufunamu na icho chendi jakubanga subira aya denga mbiroyo zaba alikuenda ati ayenda alimo asimbe rulu nji ate ayenda evi ya likulima abidi sebulu nji bati okumaliriza kumko merero ayinzu kutia akati nizo maliza nga vintu kazechi tewe vire ebulu nji wo nao umuli mio niya andiko zechi ila chiche ino kubanga chitandiki wako
1: Nko ya nziza ino moderator obulimi tunatandika kubulimi nechi obulimi obwa saadi no nokukozesa eitaka ngolya ira ku ebisolo oba ebinoni nokulisimba ku bisimbe nayo kozesa magezi buti akagamba ku kaida ku moni maje tuli mje twete ni manu njebe ta climate smart oba sustainable agriculture Mwenzo okubanga n'abaana n'abaidukulu bali agaana biki byakoze
0: yes
1: kuitake eryo yali agaana nga iramu
0: Ote kwa kuwa na magezi mchino?
1: Mchino.
0: Kamba
1: magezi, chega itakubulimi. Kukuinji labulimi, ngoza magezi. So, we now, echibuzo, choba yulikubuza anti, omuntu wako zati okubanga okulima akufuna, One, I know kutegera okulima ni chi.
0: Yes.
1: Ya tegera, chaji okulimira achigema atia. Mazo utegera anti, okulima nukuko ze seitaka, ngolima kwebisimbe, wabirundira kwebinoni, nebisolo. Na magezi. Using knowledge.
0: Kakulwino.
1: Na magezi. Using knowledge. So knowledge yobo ino kutegera bichi vyo ijo taandikira kuwa vyo ijo. Jasu wakana itaka. Ino kulitegera.
0: Yes.
1: Nti itaka ni chi. Itaka mubulimi ne chindu wechikole buwa evitu ndo ana vitanu. Nga virungo. Evitu ndo avina vitanu. Madi. Evitu ndo avina ana vitanu. Mpeo. Evitu ndo vitanu. Percent. Organic matter baka vundekera. Ni toto yevi chikumi tikobye 45% minerals
0: yes
1: virungo 20% madi
0: yes
1: 25% mud, 25% air, empewo, 5% kavunde kero organic matter.
0: Yena bina isengeza mitekukwa kombei ndi kutola yu komponenti ene ya itaka.
1: Yes, sir.
0: Mm.
1: So, e itaka wana wana liyaba angalikolebu ebi intu ebi ebi emiru undi.
0: Yemenu ndi ena.
1: Ena. Aye chino chetu sembye ye chili 5% kavunde kero yu.
0: Yes.
1: Ne chikolobula mwwe itaka.
0: Atenga ne chitono.
1: Atenga ne
0: okusinzia kuchili kukubu.
1: Aha.
0: Uchibaru.
1: Ne chitone inu. Ntribuwa chongeza echitu nduchilala chonka. Obo uli kuongeza erita ange mitu walo iku minetanu. Muitaka liyo pa eka. Wa amadi na agatambuli wa mwebirungo. Ebili sibu ebisi imbe vietu batu li simbaku.
0: So it is a process.
1: It is a process. So buobanga bine bintu obizira. Chitegeza antitolina itaka ilamu. Omulimi ali asobola atyo kebere itaka ilamu.
0: Okutegira nga company sili ina dona dirimu.
1: Dona dirimu. Tutelaino kwendo somekeza kutesti omuntu dainzo kolereyo.
0: Uwe, mwe ni abie koreleku.
1: Jamu ni miro yo.
0: Atia?
1: Simeitaka futi indala. Woboza kawuka kona koya gana mwitako omu.
0: Ngali kusima, oba nga simie.
1: Sima, futi indala once.
0: Mwitako
1: kukoli mira.
0: Yes.
1: Woboza kawuka, any microorgan eri feasible.
0: Joso ulokuwa na nama isogo.
1: Oba anunga.
0: Mwitaka futi indala.
1: Futi indala.
0: Yes.
1: Oba anunga, oba kasika swaba waka uka kona kona.
0: Mm.
1: Bango za choso wala kubo naku. Elio ti itaka tiso wala kola business.
0: Mm.
1: E itaka lino kubwa mwubula mndogele kwe chigambo mpeo.
0: Yes.
1: Chitegeza anti nevi uke vindi bisobolo kubwa anga biwangali da yuke.
0: Kwa biwa bisobolo kuwera.
1: Biwa bisobolo kuwera.
0: Mm.
1: Kwa inoli wananga supermarket ate chisera ne chidala ne factory. Ntine iduka ateni factory.
0: Yes, sir.
1: So ebiru mungo bino ebi kole itaka nebi kuyamba kukuwa ngo kole laku emiri mojo jata ambulabulu unji sebo. So mtu waino kutegera itaka liangeli fanana litia iwata sobo la kuwa nga oko ze sebi uma ebi kebele itako sobo loku ekebele la bulu unji
0: itaka mwene
1: itaka wate gerobula mwe itaka lio mba indi kuluku wanti sipafuti ndala. Wabango zaka uka kwa ya gana yu chitegeza ante itake yu.
0: Lili question marka.
1: Lili question marka. Tolina itaka, olina nkungu. Titi kola milimo. Sobola kwa leji. Sobola kwa bloka. Ayo.
0: Ayo kubiyo kulima yu no. Chati chibalansinge.
1: Testi ya yu kubili. Yole itaka kola chewe tabol test. Yole itaka yu muganda lite mchiko ndoti. Itake yu yu ile. Liboze. Liyue mwamadi.
0: Yes.
1: Mungalo. Lifunile mungalo.
0: Ngoli kufuna chiko ndo tia ingo lodo mimo itaka.
1: Yes, sebo.
0: Buolile
1: kuloto ani liyiko vijike. Nga tisobo la kwege mirawala. Chitegeza ndi itake yu, libulamu, organic matter. Ule kwetuko miyendi ali 5% mwini.
0: Chitegeza itaka lino, itweka kubwa mga ili kubwa ili mwibere ngese.
1: Yes, sebo.
0: Ticha kuyika wike mwundi mela.
1: Ticha kuyika wike mwundi mela. Chitegeza ndi itake yu, lizamu, organic matter. Tisobo la kwege mirawala. Tisobola agemelela birungo ebisimbe byo
0: ebina wangalira
1: yes sir ebiona bina obatu omazo obikola oboyira mukulonda ensigo
0: seed selection
1: sinzira ku timing opwete kateka tukona kona kulina kubawo which is atu kuina ngamadi gakali kuira omazo okole mitendere je jisinga je tuwe tulikogera kwao
0: bado tulikuitaka nsome itakojimaliza
1: kati tulikulonda nsigo ja kulima chi ngoka alikulonda chicho ja kulima soko tegere choli jo kulima bachendaga
0: hakatali
1: bachenda mubuzito chi
0: mwendango
1: chilimyotia tiko bati
0: Bangobye ati lero duma ali kwa katali duma mulunjo kuba choli kulira
1: kubaye kecho likulira oja kunziganga nga dumoyo kale duma cholonzo sobola nokubanga osobola omwelira abalwe ebintu byotasobola nakutana
0: kadugeze uwundi recently mezi ndika kubaye dawe ngeri ebintu biri present nga tetu ididali mpande nga amazi kutambira tibwine kumpande nga bakolachi nga badirima so kati ebintu ebindi kitegeza nti yeso kukunonya katale.
1: Yes.
0: Me mali.
1: Ona soka kuno nyakatalo. Dali membo linga bali kwenda ndi, tuti bali kwenda myufu.
0: ni kudivirire
1: bako batya ah emu fudi banebi uzi toli kuenda ndi rwanga yo wali machi soko akatale kali kuenda chi mu buzito chi muibanga chi
0: ero kagana wa
1: ero kagana wa usera bajja kugula batya oko banti abantu bali abuli lunaku abuli katale eri atagula mboli eri atagula buli lunaku nana soko dilimo tegere
0: nga nga chituvu abantu bizibu bali ya ejo jenze ilo
1: wendo kuzulira nti
0: ebintu bizibu
1: ebintu bilimo ko bizibu eno
0: natenga bali abuli lunaku
1: bali abuli lunaku
0: ayi loku bandi tobe ile connected chimala omaliza nga bikudibi yeko
1: omaliza nga bikudibi yeko labanji balumukira jendi oluisi wa abata
0: asa chidu kire vuru unji sinari yona li njibuwa ineku
1: chilato chira mchibuwa isomu wawaza chakola
0: yes
1: tupatitua tesaku nti olikulima tewe tubanga tutesisa nti olikulima tuachite gera
0: tutambiko ku planninga nga wagati ya umuchi bustage ustuka kuhulida wawo communication yebao
1: ayo communicating nga bikutu seku udazula nga mnange
0: akaseraka wakazibumu
1: akaseraka wakazibu ate mtuwe mindi batibili inda uko mazo olo ndensigo jewe taga okusinzira katale cheka kukobi ndela ngoko banti kungo koneji cheche asoka
0: awe mbulewe ya takulo mtuwe akati ya jino olizingi ya nerivaa mwenko kaya ate ngoko ni ya vaa mweji
1: so wadotu nishitokuwa tulikuwa nsoka na katale business na ndala mtu alime chintu chata asoko le kulia
0: yes
1: oba chata asoko le kulia kumala o chendite geza so kofuna katale utegela katale chintu echo kachenda
0: mwuzitochi era mwibangachi
1: nga bachirimye batia era bali kumpa sente imeka webabi gwile bya sente imeka wakukobe ntono wakukoba disemba yu
0: otegele tisinga siwa chigwile inu
1: edo ne sente
0: wakot ya nsigalambita
1: dobo waandike waandika nga chigwile so mboma mazofu nensi goyo tegela emitendera okujiteka teka kakali umazo tegela nga ilamu butimbera ano okujiteka teka okujita mwitaka
0: yes
1: then ojira bidide nokujirisa wabyanda okula bidira mulimu okufuwera ebiwuka mulimu okulimamu okulisa mulimu okuwa ebijimusa
0: yes okuyuwirira
1: okuyuwirira kutambulira mukulisa so kati oba olina okweteka teka nti wanoto akafunyewo kiri mechi kyetutambulira aire katutambule general maze ofuna akatale
0: ake chiri mecho tuweze kwa wala mtu watu wegeme kudanda ali wadu na yenka
1: ote geire chiri ya chitia nini watandika ne mitendere joku banga ochita mwitaka
0: ake
1: awele tulino kutambulira nti oloku banti ya itaka ne chisemba ya mvintu vino vina vyona
0: yes
1: chintu chikulu ino oku umeitaka lio nga iramu ero sobolari kumotia itaka enkuma ya lio ekisinga okusumbuwa itaka kiri ebintu nga bibiri
0: yes,
1: mulimu omusana amaadi neyempewo kibuyaga empewo
0: ekunta okay.
1: Kubeera edoni agent tetusinga okufuna muswere region
0: maadi kasana neempewo
1: nebintu ebitera okuleeta
0: ebiri ku mwanjo ino
1: okutoola olubibi olwo olw'ebiriisa ebiba ku itaka
0: byayeyaku
1: byatwala eruuyi so mu byona byona oba olina okuuma itaka lyo nga okuli kuuma ojafuna emitendera gya mirundi esatu
0: okuli kuuma nga mu condition enungi
1: ofunye ensigoyo itaka lyo watandi wasooka alikeberanga emitendera gye tubiseemu otegeire iramu buti okwongera okuba nga osimbye buti oli kuuma itaka lyo nga lisobola okuliisa ebintu by'otaireku mitendera kiyo gy'obitamu ojja bitamu okusooka okukyusaamu ebikolwa byokola mu nnimiro yo kyetweta soil protection
0: okubona ngeri gyonasobola okuba nga okuuma itaka nga maadi nganagwa tigajja kulumukira ku bulumukire
1: omutendera ogwokubiri gwida kuba mu kugezaako ogemerera obutonda obuli mu itaka omwo okuba nga bwona kuba bwa mugaso n'obukuba emere eri mu itaka omwo okufuuka emere
0: then ekisimbe kifunire okwo
1: kyalya so kitegeeza nti bya mugaso omuntu agema ibumba n'afuuwera ensete
0: yes
1: ebe eriyo obuzibu abaakoza abataidi Mungu yakola omwaliro gwensi enunga buli kiri ku
0: kyamugaso.
1: Oluisi no nerimenameno obusirikitu oba ebintu ebitoto okufuuka itaka.
0: Ku ensi etekola itaka by the way.
1: Uliye tukona ku.
0: Eya gale duma ni mayali mungu yokola otingeri afuuka itaka.
1: Kati obo oli kuita abantu Katonda be yasimbye.
0: Bejenti abakoze abemirimo.
1: Abemirimo. Okwinda okufuula itaka libenga lilitaka lyene mu busirikitu obwetaagisa. So waliwo enkola gyesobola okwewala mu ensi eteeyo. Ekyo kidye mbwide. Bila wena tupanaga agamagezi oluisi wetubanga tufunye obwire tuidano twatangaza. So omitendera gyonna obitamu ng'okuuma itaka olina okufuna practices oba ebintu ebikolwa ebirungi okugezaako. Ebikolwa ebirungi mu nnimiro ni bino. Bika itaka lyo.
0: Abantu balowooza ndowooza okubiika itaka oteka kubanga oli kulima naana donka bintu bityo.
1: Be.
0: Jeno kirigeno kyetaaga itaka lisigale nga recovered.
1: Nga li recovered. Itaka okusinza bwe tuli baze lina okubanga lya sponge.
0: Nga
1: ali oti sponge. Sponge ali oti abamu obutuli tuli oti.
0: Yes.
1: Obama amadi. Obo nango mfali so guiwa mwa
0: amadi. Agavita mwa ite gasi galamu.
1: Ekidomolo chinzo era awonga chikulu kuite nga.
0: Ekituufu. Tegeza itaka teko kwa position yeye so kwa buzu binga amadi gasi galamu galiwo.
1: We vale ino ndawa yanga niwe. Itaka ituwe teko okuba.
0: Yes, sir.
1: So itaka libike. Mbobato sobo ile simba ebisi mbebi kuma itaka anga titi tukiru wakasa na omuli lablab omuli regium singevi dandali geza ku obuta kabala kabala ino itaka li oblikasera
0: ukutoda toda
1: uli season uli kabala uli season uli kabala
0: hee
1: oine nsenge kaya alio jobo uli kono na muku uli uli kabala uboliza inuma geza ku kukuba mwenkonka amadi obuta kulukuta
0: wabayu wanjira.
1: Yes, sir.
0: Era
1: ogeze kuno kusimba bisikirize mu nimiro yo. Confident walu ebisimba bitenda bisikirize.
0: Yes.
1: Every wo simba bisikirize be miti chemba nditegeza. Obo ligeme mpe were tukobye nti mukume itaka mlimo okulwanyisa ebintu bisatu.
0: Akasana amadi ni no muyaga.
1: Akasana amadi nempege kunta. Yes tule itake. Eina byejana lyo. So oja kwesa nganga woboikirize itaka lyo lyabo tisiponji ngabo bono mufaliso nga oyuwa kwa amadi
0: gasigalamu
1: bulichokolera kukijaba nga kikolachi
0: kivaye bulungi
1: era buli woyongeza 5% eje tuogere kwe akavundekera
0: organic matters
1: organic matter obo oli kuongeza ekitundu kirala ku ngeri itaka eri likuma amadi era weba eka namba oyinza okuba n'erita azesoba emitwalo eikumi eka namba tukobye itaka inakuba nga sponge era buli woba n'eitaka lyo nga lirina ebirungo bire byona byona
0: mulimu minerozi mulimu amadi efu n'empewo mulimu organic matter kavundekera
1: n'ekyo kyene buli kajiiko kalala akeitaka kalina okubaamu okusoba biliyoni nga ibiri edobuuka obusirikitu Edobuko obutabonebwa na maiso.
0: Obutabonebwa na maiso nga otaku microscope wet. Obutana tuli kuvaye bulungi.
1: Awo obubonera.
0: Obubuko
1: obwo kukuba birungo biri mu
0: itaka.
1: Kuke birungo ebyetaagisa ekisimbe mu kiseera kyakyo ekituufu. Obwebeo ku kisimbe mu time entuufu. So oyinza otya okuuma oluisi obusirikitu buno bwabanga.
0: Ngabulamu.
1: Okuma obusirikitu buno nga bulamu kuba n'obukola itaka.
0: Yes.
1: Era buliwo kuno okwokya bikaba biki oba oliikalubiriza obusirikitu buno bwe tuli kwogera.
0: Ate abantu bakaba mbu okwokya mbu itaka lijajimuka.
1: Anti kati kisoboka okuba nti endowooza eri etya eriyo byoba oli kwonoona.
0: Order. Yes, sir.
1: Tikiri sustainable tosobola akikolera ibanga iwamu. Okutola ku ngeri nga bayirewo ku ebintu ebindi ebikalu. So mbero tineyo obo lino geza ako kumeitaka nga lino busirikitu bwamu kolemere bwaba nga busigala nga bulamu okuuma otya.
0: Yes.
1: Obusirikitu buno obutera ino okunumirwa sukari. Yes ebo
0: owebikado.
1: Yes ebo owebikado sukari mweno oyo era amzira batera ko sama malasense.
0: Yes.
1: Gwe beta malasense oyo wa yena alima.
0: Yes.
1: era abalimi abatambulira mu ngeri y'okwegendereza biki bye bakolera ku ttaka tabula malasesi waka era abaza malasesi atera okosa sukaali mwene yamutabula maadi yabako ebirungo
0: byayongera okuleeta
1: byateekateeka era bano wene we tusobola okuba nga tusobola okola ekigimusa kuba ekigimusa kitera agema ku busikituulu
0: ekitegeeza kuno kwekitambulira
1: Kuno musirikitu nobulina okuba
0: obuleki nga particles ede kigimusa
1: era bwona bwebuzaala bwa buli kwemena mu bwemene bwebukozesa sukaali sukaali oyo aba ali mu component ya complex sugar nedo
0: in fact yaba ali mu mbeera yakiberengise oba ene wotidi ngeje tunachilongola omuza ife yakuleta ebizibu ekitu
1: emakiri nti sukaali oyo ali mu kirungo kyebeta sucrose sucrose na ino kuva mu fructose and glucose
0: yes
1: oyo biology
0: tugesa bulungi
1: sukaali ono abaamene ibwa yatuka mbirungo ebiriibwa
0: nti small particles bulungi obutontono
1: obuuka buno bwe bulyako buti obuuka obwe ba buli kuzaala boti buzaala nzaala ya bulido kukemenekanga kumeneka
0: Je ukomukumeneka? Na itako kuba mu mbere nungi.
1: Yes sir. So ntinaka jika akalala kasobolo ba mu bilioni nga ibiri.
0: Wa maona akakitegera bulungi.
1: So munkole yo kubanga osobolo kumeta kali nga iramu kiba kikweta agiso kubanga olino obukugo obwekolera ebintu ebisinge waka. Mu mbere otine yo tutera ebintu ebindi tutera bisomesa ku mbere ye misomo bantu eyo abantu bayifetambula nabo.

0: Yesi goli nayo
1: osimbye itaka lyo likebe ile mitendera jetu bisemu wale webaye chibulamu oyongere mbino byetuliko
0: itaka livee livee condition ya ninji
1: tilibike geza ku utawo windi
0: ni watu ajisoba kubanga mpe utisa kubita mwino
1: So bichi byo yinzo kubanga oli sa ku malo kusimba ngato byekolere mwe nokubita ku fertilizer wo kuyiwo wa mango omuntu asobola okuba ku ni nsawo asobola ofuna obukuta obwe mwani
0: obukuta obwe mwani akuchuma yajafu na obukuta bwe bata muna nkabiyo mbe byankoko
1: oliko la chiji msango sobola no chieterekera obo chiguza ku ni bani banga cha kuyua
0: yesebo
1: odafu na yetundu bali
0: obukuta obwe mwani buzito chi
1: obukuta
0: obwe obo chisinzira ku bunji bwoli kwenda
1: bunji bwoli kwenda aye ekipima kisoka ku muntu ayinza okuba nga ayinza okuba iyo ni eka nga ibiri
0: yes
1: ayinza odikolera ku season ibiri nga tagula bijimusa osobola okufuna okuto obwe mwani odafuna ebisa omusanvu ebyekira ataano ataano
0: okuto obwe mwani
1: bwotafuna okuto obwe mwani osobola okufuna sawdust sawdust omwili obatofunye obukuta obwo nga basaze emiti
0: buno buno bwe bwa masini
1: obatofunye bule bukuta obwe mwani
0: yes
1: sobola ofunayo obwo mchere bona bukuta bwomala ofuna ebisawo nga musanvu odafu ebyekira ataano ataano
0: yes
1: odafunayo ebisawo musanvu ebya obivire mu nkoko
0: kalimbo yenkoko
1: asobola ofuna obuso bwente musanvu
0: in fact obuso bwente bwangu yefunika
1: ku kyombi kyofuna
0: sawa
1: musanvu bibale mukira ataano ataano
0: yes
1: asobola ofuna eivu
0: eivu nalyo muziko
1: sebo ekisawo kirala
0: yes
1: kira ataano ojafunayo olucenge
0: Olwamanda.
1: Olwamanda. Kisawo kirala kya.
0: Nalo olusenenta.
1: Olusenenta.
0: Kira
1: ataano. Ojafu nayo ma license. Olusenenta nno lukolanga magnet nti lusobola okamula ebintu bire. Kino mukaso wano. Gwenda sobola amina amena.
0: Olwo bwire.
1: Odafu nayo ma license edita ina.
0: Yes.
1: Bwoba tofunye ma license funa sukari kilo isatu. Ditabule.
0: Dile mfumu ya liquid.
1: Dile mfumu ya liquid.
0: Ojafu
1: nayo ebisa obitanu byona byakira atana atanu ebye itakanga liligansi womuti okuwanga ile ko kusoma miaka 10. Ntigwa gusulanga ebiko.
0: Oliye no mukunu gugwa sagati labulunji mulimo bigogo josi ebisa obitanu.
1: Njawa yanga niwe. Odafu nayo maize brand ekiro itanu.
0: Maize brand. Saka ebikuta ebivile kuduma
1: ebivile kuduma odaja ofune yo yeast yeast
0: bana abamalo mchitegera bulungi
1: osobolo osobolo okola oko sachemete chimere cha malwa
0: ngoba
1: tosobele funa yeast ya gulwa
0: eri ya gulwa akuleka ku wale gotu idino
1: walo akole migati walo
0: yes okay yes our factories
1: factories watosobele funono yeast gram ze 10 osobolo funa ekimera kya bakola amalwa yeast
0: yes
1: odaf nayo na amadi agatali gata gaina amalegeke gasenye mu mwala ogasenye kuna anda
0: ataga boa
1: ugato ile kuboa
0: tapu kwa tapu galimu kemiko ya kulini
1: mulimu krolini
0: Ebintu
1: bino ngobera na matiriyo so byo mfuno so bolo musoma muli.
0: Twige twaba tutandise kantandikira abantu bakusemba iyo. Tulina amadi agaboa. Twaba ne yeast gram zitanu, tulina maize bland, tulina itaka bikuti ya bitanu, tulina ma license lita ina, tulina olusene ntolwa amanda, tulina aivu, tulina ebikuti ya byobusa. Tulina obukuta obwo muti oba emwani obwo muchere nayo bye tulina
1: yes obuzito bwo bayire ngo tutokire alpha inze
0: obuzito ebiso
1: ebiso bino byakira 5
0: 5 5

0: ebisa ubya kila 5-5 ka udangote kakuwa na bisa ubya kila 5-5 bisa umusanvu
1: obusa
0: mm. obusa bisa umusanvu itakote kakuwa na bisa ubitanu base blandi kilo 5 ndoza nini sakasi bisa u
1: oluchenge kilo chisa uchilala kila 5 oluchenge
0: oluchenge yes
1: Eivu, echisa wachilala chila atano.
0: Yes, sir.
1: Chiche chibula yu. Tukobye mlicense wafuna lita ina, oba wafuna
0: sukari.
1: Wafuna eitake liyo muti yoguwa kulagwa wola.
0: Visa wabitano.
1: Once, nga guwe kukumkumu sange viko ulo kumale ibangeli wadako. Wafuna yevi kutechilo itano. For energy, kubustinga abu siri kutubulo abu kabuli mu itakali. Itakali neri vawa nsi vali na kavunde kera liaba no abu kabuli. Wetu joza azali wetu kumi ntibuza la.
0: Wewe dibulo wa muri mu. Ni neri yomu mu kiri mu kunu mugei doksinza wewe tuire.
1: Base blend ya jabu wa energy. Yeast alijia mina mene virungo bino. Bifuke supidi chetuli kuenda.
0: Okay.
1: Utavana yeast. Tukovyo sobulo vane chimele cha amarwa. Tuwaenda na amadi. Kati ya bintu bino, ojafu na wojo okole, daitundu bali, oba akasimi inti, ofune chitiyo. Ojaso kotole, echisa ochidala, echa, tukobye omuntu kuchari na chona chono, oba bukuta bwa mwani.
0: Oba bwa muti.
1: Oba
0: bwa mchere.
1: So kotewe, echisa obibili. Osigaze bitanu otole bisa obibili ebya
0: tutali sewe kumixinga
1: tuli mixinga
0: mm.
1: otaire utundubali oboli ku kasiminti so otandise bisa obibili byojo soka oyiwewo osiwe bisa obibili ebyo busa oyiwewe kilo 10 eriye ivu oyiwewe kilo 10 eriye oluchange
0: oli yes.
1: oli jatola ma license ono elite ina obe chile isatu eda sukari oditabule mumadi galege tukomye ntiga ina haba mchintu chona chona
0: yes
1: amadi galogate mu elita ana
0: amadi kitegeza na yu mwurunga bibiri bita bili abiri
1: obite mu sukari one chilo isatu
0: ozama
1: license elite ina otola amadi ago gate muibumba
0: Njobe kila kumugongo.
1: Njobe kila kumugongo. Bobo mazo otola ebisa ebibili oye ku.
0: Oye mu ota ide mu kilo 10 da daivu. Ota ide mu kilo 10 edolu chenge. Ota ide mu malaisensi oba mixing malaisensi na ama dirita abili oba sukari.
1: Ebi li kumbali.
0: Ebi li kumbali.
1: Oli bitolera kumbali erita galana ebidomole bibili byotaire mu sukari ekire isatu. Oli bitolera kumbali wata ku muibumba. Ekumbali aba kumbali bile bitabulaye bino biba kumbali male.
0: Yes, maze bitabule bitoy kumbali.
1: Otole itaka ebisa obibili. Oyiwe wala. Otole maize brand erita ekirondala.
0: Ya maize brand.
1: Oyiwe wale.
0: Yes.
1: Otole chimera. Otabule madi gale agali musukali.
0: Echimera gano. Nichile yisti.
1: Yisti.
0: Atofunye
1: yisti hako le migati yoba kola wine.
0: Yes.
1: Chepuli kukira kuli kola echijimu sa chine choku yuobu yuwe. Biebatu guze yubio ulira ati dogule echijimu.
0: Echijimu sa. Mwenu liche kulira mungiri yu kubo lina bibino.
1: Sobra no chipakinga vire good blue njino.
0: Bine
1: bintu byo batu otabu ile.
0: Yes.
1: Ama digalege otabu ile musukari, otaire mu yeast.
0: Byo mazo kulunga ali kumbali, lita abili.
1: Fuwera kuno. Kuva kwa ibumba nga ali fuwera.
0: Fuwera kubino byo mixes wala. Ebiri ngo, ebiri ringa chiswa. Mazo kubi tabula.
1: Fuwera ku iza kumbali. Mixing amu. Fuwera ku iza
0: kumbali.
1: Ila mchilale echo gaite kubine bisigaire bwo fuwera mu. Fuwera paka ebigera ku byona byona
0: baba magoma zo mixingira walala
1: buli ruvai marwalu na kulala kuba kijake era mukono otyo bulira
0: ngaguli kubuguka
1: kiryo kirombe nga
0: yes
1: buli runa kuchusa anga mchusa
0: mpola
1: mchusa anga mwaino wao kwa kashedi woli kolera olufainu maruwa ena kungai kumina inabida kuwola bigeme mpulungu sebulungi
0: yes
1: bibenga osora noku bango vita mbuvera wa vita
0: wa vipa kinga
1: wa vita hantu wa vita wanu
0: mwaka
1: kubuyuwe
0: katimuni mro application ni mreli yetia ngomazo kubikola
1: ngomazo kubikola bikola mkusimba
0: Uli wanga kuchikolo?
1: Kuchikolo.
0: Kuta watamu.
1: Kumbuli miari yeyo daku nkobera, chikolo na idagala. Kwa tuwe mingira wereere. Na kura kurobi.
0: Magezi maganda, hivi kwa tole, waliku kwa ze saba. So kwa wafune chirisa, chita sewa kwa harmful, kuchiri mecho.
1: Nesewa.
0: Kale basi wali banyabo edachika tulikusigeza tuno kalango kala bubiri ndikwira singa nabandi zetu kuinamirawo olusoko kubanga tufuna mukisogu nakuuliza ku omukwaso kubanga era yena adaso kubanga ateka okubanga asibula kale tovaku

0: 내야 잡았을 거와 웃어가 신나는 너무나 나카테네제 모카가 웃어가 로요 라디오 온디 쿠모요
1: Okuva ira neira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja musoga munange echikacho chidi nebichigemaku
0: kale munange wudirizo yege byo bayire toidi
2: abaise masi omuziro gweibwe ndaza omuziro omutono nduguru eyo mumadi enkuni vajeta obala nimukaziwe naluswa ensibuko Vava bunolo vatu kirebu gweri Abaiga baibwe ni ba mwase ni na mwase Omubala ya vabubala ni mukaziwe na luswa Yolile kero omwana omuli ingiriranga kukumira Mwasa akuna ngogundi asena Echo mkukuwe chitalibu ansete Kiribu amusika Engire ntono nereto omutanda Obutaka baibwe bulibu gweri
1: Fumfu wa baba chabasinga wa abusoga Ni mama waifejovi ya mutesi, omuluji wukuli ingirira. Omuyunda itoke, otufumbi remboli nevuluga. Elamu la mulo obusoga, ebyanda, nebyanda. Abasoga mbeweza. Okuva ira neira chikobebwa, nti atamana yavwa, tamana yaja, musoga munangi. Echikacho uchidi, nebichige maku.
0: Kale munangi. Mudirizo yege, biyo baile toidi.
2: Abaise ngobi, omuziro gweiwe mpongo. Omuziro omutono, mperere, enkuni, buti imbito, ensibuko, vave Ethiopia, vajebunolo, vavebunolo, veidei ngo. Abaiga baibwe, ngobi, nina ngobi, omubala. Kalibaita, kalibaita, kalibaita. Bulangira buti imbito Tusanga ire bukina Obuseko buvakunge lise ikuru Obuseko buvakunge lise ikuru Aga irugala na agabona Ege kitiro omukuru Mwena abato kiribaita
1: Fumfu wa baba chabasinga wa abusoga Ni mama waifejovi ya mutesi Omuluji wukuli ingirira Omuyunda itoke Otufumbi remboli nevuluga Elamu la mulo obusoga Ebyanda, nebyanda.

0: kale mpegano wera bere muchale yunga ndikulonsa no kwa kulambula bibira oy bios nani ngane musadi bale no mwai waka kamwe takabukaire anti police twa inende kale amulalonga onakulwa sabito lomuka ganulwa sande tujja twa ya nayi ayali musadi mukaira ingane ndai mpegano bachakoba ati aya nga yogera muko olinya nkolenze nayi nalindi dinga olinya nkole nakulanga ndidi muko nolala lulu kati wesigala wano yaje baduma abe nene mwakuba mchimira mwakuba mchibira omuliro mwali aduma wala wate luka no kutinduka infaka osobola okwanya nte daza agira oyide okuzagira dada
1: okwanya nte daza agira be
0: okuzagira ne ntawo akasera akukubango yayiyente dai guta date nduka aye lati mubula mudo
1: Edi
0: ba diramba ile mubamu yaji mpegano ya vanga wana ku radio yaja kwamba koti
1: jaiveyo
0: ye ba duma bene
1: bote go boliga
0: ntimba namba ile mbanja ye yazagira kale mpegano dada boma zukuru nsano la msaka abantu mukanimero akobu wangu una ku lwa lero mfuni message kamala tubetu nemira mu esatu mulamu gusoka tubetu enda kuira mu kusomesa ku kanumero akokubanga omuntu wabanga agwire munanda kuba mumadi mukolecho gukolebwa okumutolayo twagusumisa kwai oyidi mukusumisa mu bamu kibe television olwagwa twaba nomulamwa lwaki omuntu yalebeirenga tagwa ine kukolesa ngoyede nkaire ngakisimula oba
1: amadi
0: geba yesiza mkugana abiso bakugasimuza nyumba twaba nomulamu gwe twakola ku kulwa sabitule abaana ba kintu nibani n'emirimu gyaibwe aye messages demvu okufuna
1: soko olindi butige olikwenda kusalira oba ulirisa oba oliba basalewo
0: kamba
1: ife kye basalawo kye tukola
0: kale buti emina majiri esatu omulamwa ogusooka kumalayo
1: bana bachi
0: bana bachi ndikubere ekibira ekiru kinuma okubanga kyosomesa ku kikumi agati ife kitukola ku St. Margaret ti kusomesa topic ya kumi agati ari waleta ki ibuzo
1: ataka iyi atandi ko buza ibuzo
0: aha so twaba no mulama ogwa okwira mu kirekyo tusomesa ku division
1: malayo
0: ekitwamala ekyo kubanti omuntu aba afi omwana omuntu nga gwire madi bamutola mati omukolo mubuwangu gukolebwa then mubuwangwa obeere kibinga tekirungi kunaaba maadi gebamaze okwolezamu engoye do obwengoye oba okugasimuuza obwengoye enkaire okudisimuuza munyuma n'okubanga ova okunaaba wesimuuza engoye enkaire oba olugoye olwobanga oyambaye nga lwolukwesimuuza ngaova mukiigo twende obutire ku 076 5508 33 oba 076 5508 0 3 8 0 7 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8
1: programu ya abantu chabazinga yajitawo abantu twegere galala nabo so chebenda chetubaga
0: so bitya kunambe edo olonde ko mulama mulala tujati kinga kalulu
2: asoka wuyi
1: hello
3: ola tuereza
1: baba leo ulilisa
3: ani mungu wasa kafunikire
1: yes abo
3: nene kwenda kule mulama wa kuvirugo uko kuna wengi ingara kwa simu lisango nomba
1: engo ye
0: nomba kale oyo mulala kale uundu huyu dada
1: hello
4: sasa mjewe
1: kale sebo ena yebali
4: mpaulo kuvema hizi
1: yes sebo
4: ada zenda kusina kwa mpereza
1: hee
0: kale uundu huyu
1: hello hello
0: huyu mnangi
4: kale kwa
1: kale sebo
4: mbubaviri shari
1: yes sebo
4: anezi wakutagewe ya kusitochiri mutana wa mati kwa uleiza mungoyi
1: kale
0: Munangi. Hello. Wewe kuzi, wewe ndakumula mwa tuje.
4: Hello.
0: Leo ndakumula mwa mulala gonka.
4: Hello.
0: Kali, chuma tichiri mugana. Oh ndu huyo. Munangi we.
4: Hello mkuru.
0: Yes sebo.
4: Yeye wale baba sebo.
1: Kali sebo.
4: Oh na wiki leo mugenda hadi nisinga ni kumona kalongo.
1: Yes sebo.
4: Baba chini kwa ndo mwa mabitu ve, tukuveku. Ogogo kwa simuri zenga yenkairo.
0: Okay. Oh ndu huyo. Munangi. Ewe besatu. Halo.
4: Wanji.
0: Wewe kuna kula mwa chisebo.
4: Chisebo.
0: Kale. Yesebo.
5: No.
0: Muko. Hello. Sebo.
1: Wanji. Yogera ku ino baba.
0: Yesebo.
1: Yesebo.
5: Omulla mu agno gwengo
1: ye. Gwengo ye.
0: Kale. Abo bali basatu, bana basatu.
1: Bali bana.
0: Abengo ye. Ndigame abantu bameka?
1: Babiri.
0: Babiri.
1: Hello.
0: Muko.
5: Hello Sebo.
1: Wanji Sebo.
5: Oliko gani nkwanga zakaliyo kuve wangu?
1: Yes Sebo.
5: Nzembe ni kumulamu okusaba nga nikwenda kumanna lwaki kiba sikosi mulisengo yedo do nkaire mulamu guzwe tubeeku.
1: Kale Sebo.
0: Kale. Dada, kanyini mulala asemba yo. Muko.
5: Takurumwe bali.
1: Kale Sebo.
5: Ono kapata yo pale bugwe.
1: Yes Sebo.
0: Kapata.
5: Wanji.
0: Okobote kapata.
1: Wait okay.
0: Kapata olumu ise ki?
5: Nah.
0: Eh?
5: Mwise mena vande takakaire.
0: Kapata anti wala mwote
1: kapata liya idalitia
5: liya kapata
1: ii
5: ya dada na yangu likanduwa mwoto kia linambu ilia yera nilia gema yu
1: mbae nkoba anti weno lio tinole dada chinongos
5: era wotuke idudi notata kunja wa kapata uba toja atuka
1: eee mwa mwazo idiwo
5: mdidi yo ino
1: ata mwaisa maganda ayo mwazi ba sabani
5: wa ugo na ugo na ndidigo sebo
1: ni wano bachuma chalo ile tia chitava mwenjira Kale, olonze mulamu achi.
5: Omulamu anambe ibiryo gwokwe zimulufengo yenkaire.
1: Kale na mukuzabe bumozi bona bona.
0: Kale tobe ma radio katuname embozi efolinge tablet.
6: Uwango neno no nobukumbi bwa busoga. Fumvwa baba chabazinga. Fumvwa mwene chalo ebyanda.

0: yalirwa oli singa tusula ku mpali era nga abantu mpali fika itwali ba customer inyo mpali dinengumu eriyo banakana akapali akabaka ebina ni mpali dinengumu waba nibire ebigonvu egano ngolambala munumba engo ye dedika ili kedika ili kibadivu ngavu ngodivu ngodivu ngera nganze imeje mwetapiro ngemo uruko uruwa sage na ata emberi yenu na ata hako mtuwe
1: oi diole ya mbake mbaka lati munga kuzampaka
0: anti pika nchoba niko anti mwomba langa ni kufuga benzi ni ntuka kari nzamara langa kundi ya ni ntuka ni ndeka mweme mwuku
1: zena anendo kwe wazaku mama angehaji landi wakole lachi agarala ni waisosulaina alia arechomia oyomusome sawachomia primary school abona bankuza
0: aha so ebintu bino bitu kulonsa biza mumwana ni musadali kuyiye ni mvuka munangi ali kutuuliriza watalozo tembera juu mulero luno eja kubeta olubera
1: be
0: wegeme ku kibumba
1: esobola okuchuka
0: wasigale ngo kule kigamu kyebeta consistency ni kiwango lacho nacho nacho na ni fabale kumpo olwalero dada nze okutandika kale radio business
1: eri
0: serious natandikira ku mulere tugwa busoga wani
1: yes
0: sir ayi banatandika okwogera twatandika nga tukola yele sobungu bwanatandika okugulona okolwa soko.

0: Kibino, ni mbea jetubita mchalo. Nganza yon kuwa hile ntengo ye?
1: Ngoli kuje yo, na mkiza kuhedi teacher wa St. Margaret.
0: Ni dosi.
1: Ni dosi.
0: Hedi teacher mweta Asacha. Asacha. Tabisa kwa agara.
1: Madam Tabisa.
0: Owe ndi wameta John Mdada. Ni Madam Basa.
1: Yes.
0: Bavili ye. Beti ni Margaret Basilika.
1: Bakobo tiyo mlangira bala mwisa.
0: Mm.
1: Mwevale kwadia mirimu. Aliyo. Era mwena mubeyo
0: mchamente. Wiche nge tulubu mza abana.
1: Mm.
0: Era nda kusabatu. Da kujayo. Kwenye nimi kuleji nijijo kupevu yao.
1: Insha Allah.
0: Katukize chibombo wekisa.
1: Aiki.
0: So obero karonsa ku ngoye. Nchina achile tambulete. Abantu mubula mwensi. Nga wansi kwenye kwenye. Nasu nanga kulupari.
1: Mm.
0: Nga wansi. Pega mizani ni wikaguma siya mama.
1: Mm.
0: Kupa blangiti ni duwati kuli rangea. Tido badi kariyo.
1: Yes.
0: Blangiti ya ilo ulu singa. Ote ndoka nga tona abye.
1: Yes.
0: Ulu isi vena abye kuku kwele vigere. Banange viga. Vigere ujoko iti blangiti kutuikate zali muangu. Ujoko iti blangiti ili kutukomano wa muna ni mvisambi. Ile vige tuwe vise. Pega nuna akumandia mama magana mpechi. Goma siyo. Male gewika anga.
1: Mpega
0: ane. Ayine mpeunga.
1: Echimuzo chirinti.
0: Yesebo.
1: Eri yenu mbentu kuvujeba simula.
0: Beba jiwa mbwabu yomadi.
1: Enu mbaka tugeze nga nondo.
0: Tiba jisimu nanti yewa ntu kuvatu ya jisimula.
1: Ewa nondo.
0: Mm.
1: Chitegeza achi. Nti enchafu ne simuliwa.
0: Enaga.
1: Enaga.
0: Yesevo.
1: Ige wofulo lugo yenu okubanga noli kusimula evi chafu.
0: Mm.
1: Noli kutola bulichisirani cheba sombye mundu.
0: Yesevo.
1: Chitegeza anti. Oli ingo oli ikoboti. Leka bivwele videga yendi na baba ndu boli kwa gana ngali kukobati nze nkolo kuva kulwe balaza paka lwa sande aye nolu kumikai yaba ngalu sababu chi
0: busabe
1: echo kubiri mubiyo na biyo na biyo na biyo na
0: tuliko gara kukavi akoko sa amadi okoleza akuna akuga simuza akuga na abiramu na okusimuza ngo ye mkaili
1: ngo ye daife
0: yesebo
1: edi kulesewo oizoba na maswamo nedengo yeda kulekawo nti toka asobola kudambala tidika kutuka mukalamu wasala wakoboti olugo yelu nokandu simuze echo liko la chifu chovobo nanti abantu abasinga zabana akuloga irogo lya bibali kolera mungo yeda ati jo mufune kuku ku olugo yelu naluna buti yebo lirofulo olugo yelu echisimula chai oleo ali kuido kulunonia waidembo kuido kulunonia awo nti achisimula kiba kubalaza mchiteleka mundu
0: abandi ya yenze changeji wa munda
1: achiteleka kubalaza ate kubalaza
0: kwa mkuu wa kwetu kwa abandi alaza visagati yes,
1: echo kubiri engo yedo edikulesewo tichikalamu kudigaba
0: wanji
1: wairenga

0: Elibula dashika ikumi na andala okuma ngatungire sawa ikumi edhe gule ya lero nikuenda kula msaka batu uliriza okusinza mbitu ndevienda ulo nikuenda kula msaku William Nayabu Nayabu William alikuwa batu uliriza nikuenda kula msaku msaku Samuel kufecha matende kagumba mkamuli yao tumamu msaku
1: oyo mkwano kwa ife tayo
0: tuenda okula msaku muna ife muduli ali omwise nantambi okuveka mocha
1: abamweta mwise ntambi
0: atele kwa nantambi uti nilo kwa msa kumuso msa wange Mr. Kisamo Yona alia weinula
1: yali omuso msa waba muso msa
0: yali omuso msa kupoima muna maji haba muna maji jeno alisigala jeno
1: zena anendo la msa kuna mkose roi evu katu vahu ntiwe bali kuulilisa agalala ni Hassan Kisolo ena wampanda butagayo yo dadao
0: da ai bana abalangira babuli
1: Hassan Kisolo ena wampanda abantu abena wampanda tubenda ino na dala abalangira ebusonao mwe bale kwe kumira kwene ya muganda gaimwe eya muna imwe mwene umulangira mwene kyalo
0: oluna ku olwaido
1: olwe
0: rabalaza
1: baleta lwa chintu
0: olwa chintu
1: yes sir
0: muruso gandiko mulimu nakatuba mwasiti oyo ni yato kakufaino mwakagule pegano wiche eno ife tukola tuti mukozo gwa soka itaka tuwalimenti kuwa echa era chapa tulijachi muwa mbuto ongo lenga tulikufaino zido mwakaguno haya itaka mbuto ongo lukuli mgenya kwa wiche eneri kuiba yunu nudawa au mama jeni haya oyitaka ititulisimbia mbu gogo tulisimbia mwichi olwe mbu magenga na getuwe nagu aye unali kujua wangu wa mwakaguno tujamu oyitaka ngalimu ya bigogo mwenye amano wabita mamu wabakole vyakola olwa hidu mluso gandiko
1: yes sir
0: nakatuba mwasiti
1: halimu
0: balikele brani
1: ebu wera
0: tulukusekachi
1: aye sala jo msomele ileku aliku
0: ande igule nilwa kutenge sanseke ni kuna kule msaa kubana angaba na amalo mwana mwiganda zena ni mwana imwe ni mwana angaba na amalo kare mbela ni kituchi nito lako baba amola abu ba mzee Itabusa ba sande ba kalabana mzee yonu bakazi dada baba anga bakaisi ni hivyo ni baba liya obona baba soga wadi fwa ifeliyo msa adewa mweta baba soga ya mkwanu kwa angainu kale yena atengesa mko luseke
1: ne ndikirira zena na mse kumari ya mwebujiri oyo agwa ino mu programu wenkanya fani wa busoge fani wa radio yenu busoga royal radio agalala no mwami gobeta ali kisadachi basinzira bujiri
0: bujiri eyo
1: yesebo
0: nabo kulwanga mara mwisako pegano ona kulwaibira nakatwa mwasita alikuida balekere bwana alikuida kitimbo bwana alikuida ni mugavi Danielu
1: baba irenga oyidinga abebududa bona baliku onako byati ya mjoin from bududa amon
0: so shabani ku round ne bano group ne bisemba yo wojota Livingston dagomba era laba jo kuyida abona bana bajya bitabo olwokubanga otegeye mingi list bobero kolanga ki odikola so nakatwa mwa city balekre bwani kitimbo bwani Mugabi Daniel unakuwa ido bali kuida tubakole ku emikolo bitina abantu bakoze
1: bana bajabi tawo bakuli kwava
0: ah isaba namuzimu ya dakola ida tukobera kuba mimi mwabe buzabuziza ino nakuwa idanga bali mimi ntibi tawo basatu baida mwaira mwatia so isaba namuzi aidaga mu mixa kwati guno mutenda mwabe dimi mimi namba ili mixa okuba ngatuzibira bale batasubira kuida nakatwa mwa city wa ili rwandegea mnawaambia hiyo balekere brani kitendo bwani ni mugavi Daniel olwai doti dakuba kolaku dada nenda oina mirawo tukube kuniba ini ababa kuweleza kudi messages
1: rano tulinao mwami Hussein Boa oba Bora Uzima owe tololo akobi atimbala mwisa mwami Hussein Bora Uzima owe tololo uwe vale kutega radio yene ya Chabazinga Busoga Royal Radio ondi kumoyo
0: na mkiza kuna mkwano go brand okuve budima brand uyo aina
1: mutera
0: brand
1: aina chizindala
0: aina radio aye tapinga muyina ayo yata kubusoga royo
1: yata kubusoga royo
0: abantu basoma na ulifuegira kwe ya budima fama
1: otera vila mkwano go iPhone owe no evo ewa eno mwami dakabanka bimujibwo we buvuma mwisazalyo
0: mwisaza yangiriye buvuma bara mwisaku nino kwa mwisaku mkwano kwa ifi mutamba ali ali wololawo yali abise kwa chama ni bakola ati muto inyu yena ali awakola ati yategaulwa sabiti abantu ba basoma na mkiza kuno mkwano kwa ifi Sege Richard yo musomu so uli meoliso gali nakabanga ho
1: kakensa
0: alina isumi alina iduka ilitunde biyinte vya masanze yeye na sponsor uso gani kuna kuberanti omukuvugu na abantu abali ku mpati TV na aduna baba samuzi
1: okay.
0: Na timu ya lusuga na kutuwa kafu na we TV naka isatu tulinaya musomesi electrocare and phone accessories tulinaya timu ranks wei ganga tuwaba na ya mwami manager Ashraf na mungalo
1: ya
0: dodi ditia
1: ata abo tiba suvi za nebalo batu
0: aha elibula yu TV vili vika nebila baby ndi tuida kuwa waba kuuntani tuichiru ndi kujua kuwa aga kujua kuwa gati wavayo na msai haye nga ebino fubu abagolo ina
1: bandi
0: kale olokuba ninse yawe bwo ku mubwo kubanga kulira ti mweyo edo TV ba abantu abali kujwa wakati aba boyse sura aba mukangu ire ngobi shabani ni kirongo so mpata yena mabaga abantu abali ku mumwo kusumise yanga
1: binga yatandi soko pera banaba no believers yena olukola ati omwagana ali kuongera omwagana kirongo so kuva boya yagana balabali kusala esala mukago gwobwire yana lukola ati abawo nga
0: kusala musangu ene ati empa ati ino gwe ati wanu ati bwo butogota mu ati nako ati bana uli kwenda kolotia
1: musado mwe guni twende okula musaku mwa michi box Julius ni muganda ni ratage munkos pastor mulamba abantu bano bajire nga basaba ensonga neno
0: yes,
1: bendo balete kuwano balage mubugangwa omusoga mwene yalira mwisatia mwine
0: dada okutida kubeta okusinza okunonereza ko mfunyo kwa masi manji
1: yes,
0: mu wikendi nere iwe kubika so far TDC ni wayogera wachabazinga era ndakuleta mwami mafu Richard kwa bitina ababa nitirekere eriye bikabya busoga
1: yes,
0: okusemba oku okunonereza mu busoga wasema okunonereza nga busoga erimwe bikabimeka
1: nasemba okunonereza nga omugayite gona gona ebika ebikobebwa nti nebiri mu busoga era nga balina amaina ama agamani kwa biri ebikabikumi bisatu atana musanvu
0: 357
1: yes aye bwena consulting ku OHT walata ife mafumo Richard yankobati ebika ebi recognized oba ekiko kuba recognized
0: ekyawandisa mu bachabazinga
1: ekoba nga kyewandisa
0: anachina chabanaka chiko
1: kibanaka chika akakwire no mukunganya mwene amani ku bachabazinga awalala ni constitution kuba ezi organization iyo nayona ebawo nga nteketeke era ngeja maiso ngezira ku leadership na mateka gajifuga so ngabo obuzizo ti wasemba yokusoloza ebika bimeka
0: yes sir
1: sabo ebika ebyo byasemba yokusoloza
0: bikumi bisatu atano amusamba
1: yes sir
0: mpega no mbotunaba tufumi omukisa mulungi Zeni wetu idaku wana programi yola sabitu yoliku idaku
1: yes,
0: tu idaku ogera muku along the way tu idama nante saa weyo kubili obe saa we soka oba yona yona kuwa rutu idaba nga tulikuko la buwa chilalecho mwai mafu mwa idaku yola tu idamu kubili umula mwa yes, randi di mwai mafu mwa baku alini ula vitu ya itu uliza ni wabataba ni wabataba yola kuwa idamu kubila
1: yes,
0: tu endatu mwete wano atukubile kebi kebi ayo yuzo batasa kubili onsa nga buwa bilo onsa
1: yes,
0: aye ebika ebye bimani kwako tusobola okumina bwe tulokula amasimu omuntu akube isimu abuza ati baba mafu Richard ekika kino owa ife kyakola kiti kuba nze nsobola okubanga ni mwisimu ase nga ndi buyende
1: yes,
0: aye nga tidi na kulya kika kyepi kya bayisimu ase
1: era ensonga eyo
0: ensonga eyo daji kola kuza niwe
1: yetaga baba mafu ajitereza olwensonga
0: yes, sir.
1: Nti oyinza okutambula wayagana nga nola ali kweyeta mukunganya wakika aye nga amazima gali nti ningo mbuza bubuza oti omubalo gwekika kyaimwe gukuba gutya
0: dada kidi nga nze nfunye ku messages nga omuntu akoba ati ninze omuwandiisi w'ekika kyaifa itidde kiri mu kika kyaifa konte waliwo ku emitendere egibitwamu omuntu okulondebwa okufuuka kino oba kiri mu kika kuba iwe okubanga niwe oli kulembera radio yeru ndigeza bugezi aye nga toyidi na kanjete archive abantu abatuuza tebayi abandi bayi chebete archive ngato yidi archive kisimwe chijigula
1: yes
0: archive mu radio na webyo mebikwire ebitereka amaluboozi nebyo ebyensaino ku radio ngoto kaiba ku mulongoti
1: yes.
0: Ebyamu ebyama bya radio yona joulira ku nsi archive yebamu bibikontrolinga buli kintu
1: yes
0: tagana obanga niwe manejanga toyidi bisumuzo bya bibiri obo ali controlling achi
1: oligeza ko olo wechika
0: wechika obango ali muchika
1: aye nga no mubala
0: toli mubala toli nsibuko
1: simuko
0: toli bitaka bayimu
1: nkuni
0: toli baye abayi babatuma bani
1: nama inage mtu mange chika togaibi aye nga weno koboti nze ndi mukulembeze era ninzo mukungani wechika
0: yesepo
1: so obusungu eriyo gebu kugema koboti bityo bibiri aye chetago kutereza
0: awo tubitire obo bitire data
1: so
0: nde kusaba tuire yo tulonsi ebono ayi kan kobera abantu esawa kubanga ife tuenda tukutegeze sawa omani esawa dilimeka mutwira tuina mirawo toga makredi ya chabazinga ya chabazinga china no munana akatunze muka gondi kumoyo
2: Amaino mukanwa cha mugaso ino obairo chidi ntufirwa amaino mukanwa otandiko obutala mu bantu webwala bwala emira meji kubula neti ntuche wandiko ze umaliriza tikule
3: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
4: Busoga, Royal Radio.

0: Munangi alikutuuliriza ebu yawo edachi kadiri abinamwenda edankava kusawa ekumi edegu ya leru program Busoga NGB ni mkagwao Sir Ivan Ngovi omulangira mutimbito wa Isasula kuba no mukala kya bazinga
1: bene kyalo
0: yena yetu kile muni aliwo era alikuweereza yanga tuende kuulize ku tukobere ku ensambo ne mfumo edaba shogalo nalu ne chukusike ekirile inumawo okufuma alufumo tichida bude kufuma kuida aya tuende olufumo nga lumu yesa niwe lugalu wanvu aye nga lumu ensa yene bitira kuziro msambu na mkaga itanu ziro mnana isatu ziro msambu na mkaga itanu ziro mnana isatu minu ndi isatu oba ziro msambu mkaga mnana mkaga ziro mnana osendio ziro mkaga itanu kumulizeku otukumele mfumo jayi nayo egasachi chiche chiri mechiru nji echiri wali yao
1: hello
2: wangi tivwa
1: wangi sevo
2: wangi kutuweleza
1: wangi ulivisa
2: Anakibia mbuna mungu tenua sinu kukula
1: Tenua Eivu kula Namutumba district
2: Namutumba district
1: Mwe vale ulirisa
2: Mbe nisewa sambo
1: Yesevo
2: Musa uga akoba
1: Akobe
2: Ati ina kuyavati
1: Ati atia
2: Ati ina kuyavati Ya tazala ina akoba
1: Ina kuyavato
0: Na tazala ye na akuba.
1: Na tazala ye na akuba. Ama kuruagali munsambe yu.
0: Avire kwa kuwe na kuya watu. Na tazala ye na akuba. Nzensuwa chitegera nti. Nti abana abato.
1: Bahinena
0: kukamala. Na atasoba kumulavirira
1: ye na akuba.
0: Na atayibi mama yabita mubulu michi. Baba babo kuperiyo naba kazingo kuzala umwana yana wabulezi.
1: Yes.
0: Abandi ye yema nabwe yame.
1: Aha.
0: Pogana umwana edaku mwagana olisa ine umize ira amukubye mjeta mtieno ifitu jeta nku kwa yeri jibe takodi.
1: Enkuzabata.
0: Hai. Ya kusimule enkuzabata kuba nziriyo. Mpa ya nkubi nkukunga ndi mpi wanu. Yala aneme siso kusoma. Ngaburu wanudu kire nkuku. Ya nkuku ere yaba ngote kuli freshinga bwongo bwongo busoka bwava kuno kuvako
1: wuya
0: wundi
1: hello hello wanje sebo
3: barakoereza
1: we bale ulirisa
3: hello
1: wanje sebo
3: ano je musiye kuva ekibale na mtomba district
1: yes sebo uli kuogera ninze dada we myaka 8 zena mva bu padengo itukuru
3: yes sebo ndide na ensambo
1: Aya jobo okove.
3: Musa ga akova ati okweso wakati na okubulia.
1: Aha. Enko kwa
3: ye. Mkubagalimu. Ndiyo leni wava kusoso tandike iti ndi chitigeza nti aja kusoko chimaliza.
1: Heee.
3: Yeso wa dada.
1: Heee chocho chitufu ino. Okweso wakati kubulia.
0: Heee. Aye. Kwa nera. Iwe msobulo kujanga mkuja kusobola kuonanda. Wale ya wuna ne kisero kusawa iku minandala ngatu useyo Aya nga guwa subula kwa kari kutukayo Iwa idha kusawa ina Guwa subula kunga ya maziru gema watu kwa watamu
1: Wavayo
0: Wale ya aba wale ya hile paka kari kusawa ye dindi So atenga
1: Aye olivo nensambe de dindi Tuwa janga tudigedia bugedia bugedia ididina ama kuluwa gani
0: Kangini yoko nensambo volofu mtubona Mnangi
2: Hello
1: Wanji sebo
2: Halo sebo.
1: Wanji rata.
2: Ono wazifu kama nandambala anye mabu yengo.
1: Zena ni nzo mlangira dado we miyake china.
2: Halo.
1: Wanji rata.
2: Halo.
0: Kari.
1: Ni edwa nyama au galige mitu. Ti wajiva na mingi.
0: Wanji machi mbu yende.
1: Nyama eno ya tuwaje chisozi ya bu galige bu
0: galige. Au wanyama.
1: Kari kula nyama primary.
0: Nako ayo netu wakaya wewe buza buza mwuku. Ayo unabana ya babu vokabano.
1: Meka hili echirunji bene ba mala bele bekuba
0: bekuba eba lakile bene hida wae nga liku mfuguwa maloku zane ni mwuru mkagomasi ya ikawansa ya ngame sa ukule labulo na kwa nti muna balakile kwa nabita kunina nyumbi iste tu atambla kupakiri na abo na akava lidi ya keta akava akava amba
1: akava amba uyo
0: alo
2: alo
1: wanji
4: ono ali okuvwe bigirie no
1: zena ni nze dada miaka 8 okuvwe upadengo itukuru
4: kati nze ndije lugero
1: aha olufumo
4: lugero luno lukoba
1: yesebo
4: ebintu byakungana ebinuni ebisolo buli kimu byona kyona ebyewalula byakungana nga bulina olukiiko ebiriteesa kati we byakungana wankoko yali ye nga ajirawo nga alina yagire wankoko yatuusa obubaka yakoba ati ah ekinaabaawo kyona kyona mwida kunkobera ndigalala niimwe
1: yesebo
4: buti ebintu bino we byateesa byatuuka ku kuyikaania nti ani anaatukiikiriranga ku buli mukolo gunaabaawo
1: ati ni wankoko
4: be buli kimu kyakoba kiti ah nze tisobola ati nze tisobola buti ekindi kyakola kiti ah wankoko akobya ajirawo aye ati buli kiteesa kyona kyona tulinaye kirala
1: yesebo
4: ekitegeeza wankoko ono nye tube tuwe ekifo ekyo awaba kigaba bwe baayagana wankoko bamwandulire yasanuka ino omukolo gwatuuka welala nga guli kwetaagisa abakiiki akoba atya nti wankoko ja wankoko oyo yajja baagema kusala kati yajja okwepampagula kwati tyaliwo tyaliwo atyayi watukoba nti oli yalala so embeera yajja etyo nga kyetwega mu mutyo
1: yesebo
4: wabanga ekiri kuteesebwa kyona kyona otakoba nga bantu batya kinaabakiikiriza gayinya ndigalala nimwe
1: yesebo
4: wekubengako koba oti atiisobole kubaawo aye kidi kinafa kuba banyiza okukuba ebiru yota asobole wakuba oti kyali aye nga tekikuka kaiteku yesebo ekyona kyokwega
0: akoba oti niwani
4: nze aliyi maganda
1: omwise
0: aliyi maganda
4: omwise maganda
1: okuvaawo
4: okuva ebugiri butumba wano
1: mbaye nka nti aliyi maganda nga ne bumozi gene ebuyanga
0: kali
1: iwali dada ngange atalaba musanji wange ali maganda
0: kali kutira weni ensambo oba enfumo edabasoga oyo
1: hello wanji sebo
5: aba akuwereza
1: we bali obulirisa
5: ogemi akansa ali kuira ko bwera we sibiri nalala
1: buti muti ayimega
5: ndi kule dio ndi ulirisa program
1: anti ndi dinti mulina kaledi ya gaye mukunganirega
5: watu kunganile
1: ii
5: ndiye no mchalo wansi eno wa mama wange muka daloji eno
1: niye gali uomela
5: wetiamilao
1: ii
5: kutindiku uolufumo
1: yesevo
5: umuto gakoba
1: ii
5: ati ukubo na abona tu ikufa
0: ii abantu wababa wanu wamalwa wale kile bani wanu wamalwa

0: Kare ebla dakika 1:05 kuma natungira saa 10 na dego ya leo okauliza china na munana akatumize mukaga busoba royal radio akano mukaulizi bwa kisoga atenga mpigani bunulizi buza kusadaka ifetubene abauliza na abauliza twamba kabali tuuliliza abaweleza abauliza no yai tuuliliza asubira kubita mbitira ku 0 7 5 8 Isatunundi Isatunkubi enamba ya studio erizuru msambi una mukaga itanuziru munana isatu emirundi esatu oba kuziru msambi mukaga munana mukaga ziru munana ziru mukaga itanamba ziru msambi mukaga munana mukaga ziru munana ziru mukaga itanamba obrezi vituli gaba buza kusadaka yona yona obrezi vini wakuma antiyampe gani oida kunoga obu obukala onoge oku emizi obo funa emizi ija echeyo okole tutabule olwale obwange olukuonya obo olukidandaba obulezi obulwaire lebe asoka uwe dada
1: hello
2: mwabale poeleza
0: kwa kuyelela mpaku penye yu
2: bande tasalongo omukoli sabakoli atenga hichubulu onegitanga kuluso zifu
1: yes evo
2: ndiko gaba vulezi wabalwaire vansigo
0: insigo
2: insigo dechase nadala mwifa abasaada abakozi b'emirimu emizibu iwetona alomu sulonga mumyufu obanga gwa yero ino omugongo nga mukuru matigwe tolaku ebigere bipuzi mboti mula wa sukari manabu manente don sigone diri kuruma
1: yes evo
2: otalwala kukutwala indi ya kutola bukaira na bukaira ku
0: salongo
2: ba fumba akasero emizi
0: akasero
2: akasero
1: yes evo
2: emizi jako onwe ebikopo bisatu oluna kumale na kumusanvu da kotelera
0: yonke ebyo
2: omukoli saba kuri ekigulu
0: yes. Salongo pegani salongo ebukoli webukoli ayenza webukoli bantu isamuko aya akubya ati akasero ekyo kiba kimera kyene
1: kiba kimera
0: aye
1: oba tokiddi oida yendi
0: Badi ensigo ensigo ndali kuluma
1: ensigo nga
0: akame ekimena kireta akasero funa emizi yese kule jifumbe amaadi ago ginaze kutafumbira kuitaka onwe ebikopo bakwe bisatu bisatu okumala ewiki
1: ewiki namba
0: obengo woni ah dada ayo dengenze nibija tanika habu clinic nina abantu basobola okumpa idagala ate nga itufanga tibya ko ederi abantu nga ayiyabiye ebintu
1: ayiyaye bweyiye
0: ndibuja tandika abo clinic yona
1: yes
0: mumaisa mwida kumba nayo nze nina abakakensa bawo kwa mpega ane yo mwenu da kumta ulira munango we
1: wanji sebo
0: mwira ku radio
1: hello ayo
0: esu mecha mtu olaku katuge maondi bita walalao namba letu somye ku 0 7 5 8 5 0 8 8 munangi
1: hello
3: wakisebo
1: webale
3: webale kuweleza Uganda
1: ani ono
3: onaba wakibati omudia pendibu yenda district
0: nani
3: yenda robati omudia pendibu yenda district
0: omudia ope
3: kati yenda kusima kwa program ya mikuwa maina kati
0: kale tuenda obitemu ngoliga wabulizi wa kisoga ifo kusima bana tuedati sima
1: tulikuenda
0: tuenda kwa mba bantu kuwanya bantu munangi
1: webale ulilisa
3: Odume ibuni basi ya chilema district yena mtumba
1: yes evo
3: ya ni chuka wabulizi wa bana wako wari wapu ya viwala
0: ya viwala
3: uwa wana ke bidani soma
0: tira ya netu wako gabira bantu wabulizi munangi
3: Jandro ngotongo
0: muna ngewe
3: wanji
0: tere ila ugabo bulezi
3: lugabuno gemizi jandro ngotongo jise kule kamu maadi mugama nandikukunwa ya kuhira mubi gulira
1: yoke
3: okay. Weba lotu weleza
0: kukube ni wani
3: ibuni bas chirele maadi district ya mtumba
0: waine ni akemeka
3: kuminamunana
0: ani ya kuwa gilebulezi obo
3: mama
0: munamukize mkotu muenda ino
3: aya
0: kari nadayo chidi nga abantu wa gilebulezi
1: mpegano ababu wono nabali abantu balala batu
0: abayiwa
1: abayiri mbika mbuyiga aye ebintu ayo wabikoza saa amazima galinti bikola
0: Dada emize jento kono kote hivuru wa itiji za kumutuila kububa
1: mkabasa. Emize jento mkoto mko mikalamu. Erani banubana ifenga jampa.
0: Mondoka
1: dakuwa
0: hivira. Mondoka yangeli eno yeye ni ngangkali gula batu ya mkasoka. Woji paki nze. Wala musaba ya wana wame wale kini mwa. Oh baba melisa ba.
1: Mwosindika.
0: Mwina jampa yangeli jampi ngaku. Kumbu we, la mwisa biko zaide kisi vichu.
1: Oba tubage kwa uwaru wale.
0: Mpega anu wala abandi. Mwabuli kwa ugeraku. Wale tu mwundi chakora. Mabati ya ganga duviriza nani mabulo ni
1: nini nagulanga
0: ilala
1: ayo nage kezama
0: ayo musa dawa hadi wewe ya kola nako matibana
1: wane no atike nage kezama bati ikumi kai na hapu muga ndaganga ngari marize numba
0: ati ya bila wabibi numba ati ya buti ama ni gambo yu mna ngewe
1: hello hello ha ai semuli oli ogera lutere
0: nikenda tukale ku brezi abantu abandi batanu bobole nabwo nga bisa sadaka tuboni tuboni obulezi munange
3: alo
0: wanji
3: ana mutamba ali okubaye utagaya
0: chairman ayali
3: chairman mwe ndigabe idagala ali akasu kumvuka
0: akachi
3: akasu
0: aba akalume aba unoti ni membu zinu
3: yeso kukwenevila gari yobi mvu
0: yesebo
3: kwa habikuna atani koko vinafiso kumare na kumisambu
0: yesebo
3: kakasuka kuwa kumvuka
0: okay kari
3: kuhereza
0: kari baba.

0: edachi kadi nodiri abina isatobla musambu ifo kusibula
1: mm. Baya
0: balonsa kuchigema kubika wakuchike chaba isamuanda
1: chaba isamuanda nenda la musaku mwamisirajo mwembi alia obukona nti webale kubayo webale ino webale kutembete chike chaba isamuanda ngomu kungania haba isamuanda bano bakatiko kebeta kana muanda tivakalia omuzira omutono mpala enko nibajeta kazigo era kazigo natambulira mu mpala abaana abayiga ni ba mwanda nina mwanda bwe basinzira ye basinzira ebunole batukira butamba bwe bavuye yo baide bunale bete bukonge bavwaho basansana mbitundu ebyenda ulo ebyebusoge eno omubala gwaibwa ko bati kazigo musada kazigo musada kazigo musada womubalatira oba womubola nga kusenguka womubalatira oba womubola nga kusenguka leto omukonko twite ente woleto omukonko twite ente entenu meteitika entenu meteitika omugongo gweita gwachi atenga noguzala afunvuge rata isaife gabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
2: baba fumu maize mandu mboli wabusoka mula ile mwerera wakuna mulondo
3: manevi kema kuchikacho wano mbus

0: Endaika isa tutabe chirinya. Kwa chirinya wa igule kusonga ya PDM. Muli yango mu igule. Wanatana no kugula madini sa gona gabele. Muli yango mbamu likuwe ni gawa. Wanda wapitene basa bakolechi.
1: Baingire.
0: Baingire. Kwa wa PDM. So, abalo nzi tuliva saba.
1: Okay.
0: Betu batu londa, tulondo omuntu asobola okuba omwenkanya n'okuweereza. Kuba cases da PDM divide nji. Kwa detolore no kwero si tuoyo. Ino. Banabero si wano ababisemu. Tubasaba mukoba akakiiko kaimwe kuba navunanizwa kukano kuba bukiiko abantu omukaga kya personi nabaleta mwene
1: yes
0: yasino so yafati ah majegere kamwe yo
1: kuba voice
0: wakabiono kamwe
1: wa defense
0: mutukoba abantu abalonde kuku nobwegendereza bana bifo ebindi byo bida direct ayo omukaga guno bakya personi bwe mwatiya imeni mulagira
1: base kuita leba defense
0: mugere nabo yes balonde bukalamu LC2
1: okay
0: deni tu abasaba ngamva kwe yensonga abagwa na ababita tuikirize ntize nabita atenze nagwa tuweleza abataka
1: okay
0: abantu sibayi kwenda kuikiriza nti okugwa kokola ki
1: kuliyo
0: bana okugwa kubayo ndi class muona tu agwa nga kati we you repeat
1: yes
0: kai walinda omwako ogwo waira mu class odio koloti ngokoze ki ngobise so bana ifa bagwire tuguminkirize
1: ndiko mwami majegere soko sika mukomeza na yukati nikati deni mendi wo mukuru wa Jinja West obuvunanizibwa omugaso gwa owa LC2 ku mutakali ku kyaleno noguliwa nza wangalire bugonza ava muluko gwena waka ero nzali ku kyalo bugonza ero si tuwa wo muluka gwango gwena gaka anga satia
2: kati alituliriza ero si tu yabanga oba alinga bo
1: nja kusatere mu kufuna bino
2: ero si tu
1: yes,
2: alinga bo bana bwetu bani koti system ndisinganga bakusingisa wano omusango
1: notyo
2: olina koti jokola chi
1: joyongera
2: so idea le LC2 yali wonti echiyamani LC1 obonanga yekubire na kusingisa omusango ufite okulumuka ku police
1: oja watu wano
2: oja watu neje emitendiranga bujali bako LC1
1: oje kutu
2: ya kutu aye einumao LC2 baje baamwera bila
1: okuluka
2: koza bali kola chi
1: bali kuchogerana
2: bali kuchogera
1: so
2: yabaonga actually azira chi azira nga tibasobola nakutegera nti chi aliyo aye nga ideale nti LC2 kudulira era mukuru kakoza alikukoba ati LC1 tichandi bale kupate aye information alikujua late wanga singanga at least yaleta information yeyo nga
1: akaluka kali
2: kakali ate bali bananta ulira bakola ki
1: bakigula
2: ba ulira banga ni abo bananta ulira abo akalulo lwa wakati obwire kali kakalina kuwa bulungi nga bafulimi ya ilali sitindi eni ale mwelina
1: percentage ni nji
2: percentage
1: ne singa balu bachi ya mani
2: bala bakulu bali ikula ganti nti kwero sioko kwe bali kutambulira kubanga nga no ulikutankani kwa bakali kukakasa aye bo already bali bafulimi yachi bafulimi ya percentage ndi NRM erina abachi ya maana babisebati NUP yaba nabati nga bali kuendea kulaga nti bo ni bachirimanyi so echo mukuru kakoza ni bona ayogera bali tiba ulira
1: bazi ba matu
2: bali tiba ulira bali babe buluga na babeta sima nyina ampulira zili ulira
1: wakati bakola cheibwe
2: era ndikwenda okubera mukuru kakoza ife wife kunaka kunake boba achi bisaite kanti owa alina flag ya yenyar
1: na
2: alina
1: obita
2: alina okubita
1: yeso
2: era abantu e wife bali munaku ngabana gabunage nga wachibwa bali kuogera
1: ti
2: batola owera inyempa ba mulekao ono wa abantu abatuno yakola chi
1: ya
2: banga bise owera inyempa avamu olowe nyarimu avamula inyere ye nyarimu yalaga nti ali mwene ya NUP empamvu olumala nga avamuna ile ye NUP nga ajja kuba apo olowe nyarimu nga alonde sakola chi alumukao nti zakavyo kakoze chi
1: kaidie
2: nalanga we nyarimu ebe ne bibaire wife
1: okay
2: ema yupi mukulu kakoza echo lino kuchitegeera
1: nkale wekitibwa omuna idinda west tuli kujja mukalulu akabero situ wabula imwaka imwendu lwedibere mukabwe mupyaka kali okutegereka kuna saladino muwero siga ntikai petition ndide yongere kuwego imwe tibugano no wali petition ye kasenze kusuza bantu ngati bebwise
3: omukulu moderator niyanziza

0: ngolio banange ngabine lere 10 lere 10 ebula e week eh tatu bale week ibiri kale eh bale week ndala kuva kati so lere 10 weekend otegera ramukagalule eh ramukagalule ulonga luvire so enkumi de 5 so tanko sonda sawadin ni transport osulanka awe bitanu lukumi bitanu lukumi bitanu lukumi yokoloti nga a nga weida kuminjizi garden ni ali kulein
1: wanje tebo
0: wanje sebo
1: okuba cha bab
0: waza mukoko boti akato
1: na gakasa bono nyenti wene wo solo ko bama ina gobrongo
0: yesebo kato
1: ko special kasoka ngukovere dani
0: yesebo
1: owe idudi
0: yesebo dani owe idudi
1: oya just la familia to mwidi mu mdongo ya basogeye
0: yesebo
1: Kumijezi garden
0: yesebo
1: Yetuliku sasula ngeni kumia itano.
0: Mm.
1: Kwa avili ne hivili.
0: Yesebo.
1: Abantu wali kude. Yetuliku wa ulari kutuwa le milioni.
0: Hivili.
1: Ajala kato. Yena kwa wali kuenda yawana tidi. Nga wa walai. Hawa mweno jamu tamu transport inza tidi.
0: Oyofu
1: inandi kumbi.
0: Ajala hide. Hide kui kumine itano.
1: Ataka sitoo kopa.
0: Ajala sule ngewa mama sida.
1: Katibu ya ajiriku yena muendanga wafu erino.
0: Yeah.
1: Mchala samu.
0: Oliti mchiwe.
1: Aletu sembia. Nyo jivu unji wakaima.
0: Mchala samu aletu sembia. Tukovede na kuwede kujogu
1: ya mene. Muna ifayuko nda tusubia mele.
0: Ede kujogu ya mele. Timu DJ Fanta.
1: Omurongo kato na amaina.
0: Kari. Ifuwe timu DJ Fanta ya okuli eshimele. Mele shiti. Ifuwe tubawo. Awana za grupu erina ena mire mega timu DJ Fanta. Wana ngembe neinu. Chiyama ni waife. Zena ni memba nini. Chiyama ni waife. Eseza, enasuti. Mchala samu, na abandi, abali kubuchiko. Mwebale ino kutambuza chintuwechu. Big up himself. Team, eba jena team DJ Fanta. Mchala samu, oyuji, katanta mla na yi. Tege ranti, ebi sigiri. Katanta mla na yi, ebi sigiri. Mubimlekiri. Chala samu, mbula lukuli. Hello.
1: Yes, honorable.
0: Wanji sebo.
1: Webale kutuweleza.
0: Webale kuuliliza.
1: Zeni zomula angira kowa. Bina navuno nukasone rewuka disikti.
0: Yes, sebo.
1: Webale kutukuwa ene mbenka ile.
0: Webale di uliliza.
1: Menda unkuverenti bolivote kukukanguwa kulebio kuno yomene vezula.
0: Hmm.
1: Kukampe gano kubene mbeti bolivire omundu.
0: Yes, sebo.
1: Waba yene mbebe mikwano.
0: Hmm.
1: Mpegano ze mbibige nikimu kapele wabu soga.
0: Yesebo.
1: Ila nsuzila ndikuwa vili na hivili ndikubiliza avantu waberu uka.
0: Hmm.
1: Mbile bieni wetu kateku kupanga getu wa gira echivu wecho.
0: Kale sebo.
1: Kwa vili na hivili.
0: Hmm.
1: Evu sesa.
0: Hmm.
1: Mukama avenue.
0: Kale. Wena mukama kukume. Muna angali kuchinano muna na katoneze muka gabu soga Royal Radio. Ho! Kadongo kamu super. Hello.
1: Hello,
0: sir. Webale uliriza.
1: Kami na hivili.
0: Hmm.
1: Magalume kwa ina wakatuliku kutongu yetu kuweka dongo kamo sewa.
0: Kani, mwebale kubanga mliku. Nga mliku uliriza. Mzai dachi kanga ikumi. Kuitanu ndire mundongo dange wano. Hello.
2: Hello.
0: Wani sebo?
2: Wani.
0: Wani mzai?
2: Webale kutuweleza.
0: Webale uliriza.
2: Yese kutere funo. Ayu wani mgambu maraba.
0: Hmm, maraba.
2: Ya, ayo mwana mtutumiranga kwenu malaba tupavuliza ulunje, diye tuka ulunje, kuboda kuboda.
0: Kala abe malaba Ivani, webale kubaku.
2: Mwana, nda kuida zine busesa.
0: Yesebo.
2: Aya, bae.
0: Kati, webale kubayo. Olimu programu, eno programu etandi karero, paka unakulba luwakuna. Oluwa sande runo tukubaka dongo kamu. Oluwa balaza. Wenaba ndizano kuluwa balaza. Eba ndongo disiko kumayu ka weekend mande. Oluwa kubiri, dibambe ide. Ero lwo kubiriruno ndi chaza bazibu Fahadi ali mubato olwo kusatu tubamune badamu kwanu olwo kunaka bakamwani vibe ku vibe ero lwo kunaruno musubira akamwani lwo kunaruno kamwani super kalija kukekera bukekere ari kulein
1: baddest man
0: yaman
1: olwo kamwanga Freddy na bitende banada Abantu ndingabi na ibiri ebusesa.
0: Yesebo.
1: Abantu bayi babawerwe de abebudu abona bona bona bakamali abo mwana mwana ni obotu sa.

0: Yes, sir.
1: But it's where they want to go.
0: Okay, sir. Bamwange Fred Nabitende Banada. Olistegera. Abusoga Royo.
2: Hello, Sebo DJ Fanta.
0: Wanje mukama wange.
2: Abawe baleo tuweleza Sebo.
0: Mwena mwe bale kuuliza banange.
2: Babo, no majoso kupena vire piyere.
0: Yes, Sebo.
2: Baba, nzendi timu Fadi.
0: Oye timu Fadi.
2: Baba ngabiri na ibiri ndi kuida ndi muni kuida ni demo yange.
0: Kale tujirinze tujibone ku.
2: Kale.
0: Kale tujirinze tubone ku demo iyo. Tujibone ku demo iyo. Olistegera. Demo iyo. Ari ku line.
3: Oh DJ fa.
0: Wanje sebo.
3: Ngabiri na ibiri.
0: Tuwelela
3: busesa.
0: Yes sebo.
3: Bakaba ndiyo abansi ya luvuka.
0: Kale sebo weba le kubangulio.
3: Nize ni timu kafero.
0: Uli timu kafero.
3: Uba afu asikirwa.
0: Niyo jebe tabukoli bule ide.
3: Ni kwa o baba.
0: Kale sebo. Bato, nongelo kuiduki zaku iwe na weno kaliji tegire ngejeri jota ambla mweye embe ide. Embe ide di no dirijata ambla didi. Ila chirijori okukera kwa ino obo okuluwayo. Ewaka. Embe ide di no. Dirija kubabu gweri. Ebu sesa. Kuminje zigadeni. Una kulu ribalu wa mukaga. Ena kwedomu ezi diribabidi na ibidi. Embe ile dirike ila kuncho sawe ina. Tulija kusoka. No kusina nwako kufuga embe ile. Okukube embe ile. Edachika ikumi ikumi. Bulichinumo cha mbeide, tulijachu wedachi ikumi. Bulichinumo cha mbeide, tulichu wedachi ikumi. Nga otukoma ntipukodi buleide, nimomuli soka. Balijaku mbeide ngezira likuemba. Niba naba yeye, zama yeye, nga baziraku. Otako wen sasi pozi ingalo. Ne mbeide yeye, tukuenda tugulide mbeide chechi, efufumuta. Muchi esinga kuwala. Tuisoka na mbeide dene kuwala. Bukoli bulele zikire. Dachika iku minga te zikire. Nga muno lo gulikuta ambla buta amble. Dachika iku minga gulikuta ambla buta amble. Nga. So chiri jamuli. Obo mkubi kwa imu akowa. Eda aba kubi. Mbale tenga mazo okulia. So kwa kubukoli bulele dachika iku minga diwele. Tuile kumbeide ea sowali. Ne ya Fahadi. Yone yekube. Edachika ikumi. Nga kuzirari kwemba. Ayi ngambeire nderele nerikuvuga. Eyo nezikire. Tuile kumbeire ya wakaima. Yone yekube. Edachika ikumi diweyo. Betuva kumbeire. Tulijaku ila kubendi ingidi. Bulichinumo chirijale to wendi ingidi mlala mlala. Tutegere. Chinumo echirino mkubyo wendi ingidi. Eidio kujisuna supa. Tumuwa muzi indalo nifu tuji ulirenga. Ali kujidi ingiza wali. Mwena jini gebi aje ndebi numa. Mwetuva kundi ingidi. Tulija kuila straight kubembi. Wajakuba okusala obumonero. Eriyo mwembi ajo gayalanga okutandika okwemba. Bobo itu simu abembi bali mutraining dedo. Dedo ndoke yeku ni waka imake hati. Afadi abembi bali kuku. So, ebi ntu bino tuwabi weireba managers ya bama team. Bali kubibitamu. Abembi bali jakwemba. Bulimwe mbi ajia kwe mbanga. Tuwe tuwenze dachika itanu. Bulimwe mbi ajia kwe mbanga dachika. Ina. Bulimwe mbi. Ajia kwe mbanga dachika ina. Bulimwe mbi. Dachika ina. Bulimwe mbi. So. Omwe mbi dachika de ina wedi wide tipa. Kazikiza. Azikiza anga tipa. Alikuida kungembe ile tandi kilao. Tiwaja kuba kuogera. eno lukola uti so omwe mbichiri joli embele ya ya bukoli bulele ya kafero kafero wabusoga kafero wabusoga ye mbanga nge wakaima okobera ngabana bolwe mbalwe mbalwe kuizaku ntolo ule kulati ah ngamwena musimulula wakaima ye mbanga ngafadi ye na alikusetinga ababeire be ti wakaima kumala ababeire bafadi ati ola kuba wagati avava woku be nga rusalabu bonero bina tule kubiyogera abawagizi muli kubiwulira muli babadulizi ko loluna ku nga tafayo kuulira bintu bino nga ali kuyomba tulija ku settinga buli mwembe ajja kuba naba wagizi be tuli kwenda kuyomba gana mba wagizi kubeo buli mwembe tuli mutira wa matenti awo asatu asatu abagizi we bajjo kutiyama okutiyama kwabwerere basebo ni banyabo okutiyama kwabwerere aingo wine ozo nzo kuidorwe onzo kuidanga obutebe wawili ate watu saba wo kutiyama so ga twi danga buwilewo yemerera ate bo yemerera yemerereri group yo jo wagira obwagira wakaima to yemerera wafadi ate bafadi baulire bulunji ate uyombe nabo so abembi balija kwembe nemba makumi asatu asatu buli mwembi bwetuva mu bembi tulijaja machina buli buchini mwoshi jatu wako abachini tegera abachini chini mwoshi tukwenda tusunsule chini mwonga bajyo kuchiwanti nechisinga mubusoga nga chitu ufunga buchimu chijirina. So, ena kwedo mwezi nga abine ibiri. Nga abine ibiri. Tulibu gweri. Busesa. Kuminji's garden uwe tujo kuba. Sechuliteri gulu gulu. Yomu jidi. Yomu jidi. Nuwe ntajo gira kuhini. Yomu jidi. Eba maridadi sana. Eza mtu. Eida angeyo na akula. Eza mtu akula kavuyeyo. Niwe akula kavuyo blood ya. So, no musa go tukaina go ntabantu mukuma aidembe. Ali kula ini.
1: Walukaga Fred Company University.
0: Yes ebo.
1: Nze kwabiri ne yibiri ebusesa. Isabirie ebuwabe ali kutandikira ebugweri ngali tabahala ngali tandikira nondwe.
0: Oli timu kisebo.
1: Nze ndi timu kafuru wabusoga.
0: Wewe bali kubayo.
1: Wewe bali kubayo.
0: Kale wewe bali kubango liyo ngoli ulilisa. Andi kwenda yoka abantu batono bati. Ndi wano mune mba dange. Hello.
3: Hello.
0: Wanje sebo.
3: Nda, nda yiri.
0: Hmm.
3: Ebu sesta.
0: Yes sebo.
3: Ono saimo mpalabule ebu langa.
0: Ebu langa saimo.
3: Mamu nga ule taunikanso. Timu fahadi.
0: Yes sebo.
3: Be koyanze bakutuwereza.
0: Kale, we bale kubangulio. Ngoli kuulirisa munange. Ndikwenda yabantu babiri bonka. Ndira kwano munne mbadange. Hello.
4: Yeje santu.
0: Wanje nyabo.
4: Salamu alaykum warahmatullahi.
0: Wa alaykum salam tullahi wa barakatuh.
4: We bale kutuwereza.
0: We bale kuuliriza.
4: We bale kutusomesa na bwembogo. Akemba kechichala, kala uoza yana nakulira.
0: Nakulira chichala.
4: Kwa habili na hiviri, ebusesa, amina naka mwameja mbujari kugulirisa hini.
0: Kale, uwe bale kubangulio.
4: Kale, sebo.
0: Ngoli ulisa. Ni kuenda yo mtu mlala yenka. Mnanso ni waba sigele tuidawa tuwefu na mweme iseyu. Alikule hini?
5: Alo baba.
0: Wanji sebo?
5: Sebo, doko tuwelezo mkari wangi.
0: Uwe bale kuulirisa.
5: Ojire wata kisa embali wejo kutambula.
0: Hmm.
5: Wali dukiza bwo takubanga sikwamento eminembe geje ikwe.
0: Yes bo.
5: Ayo geta sikwamento soka ku bayi mvuga bere ngi mazamu bayo gera sikwamento mwa ya yokera.
0: Bitowe bijoba.
5: Ai baba ngoli dukiza myaka geje ikwa ku bayi sikwamento ndo wagati wa ambaye wagati ayinga ntambuze munolo.
0: Anti buti bino ababere wale bagana bagana nanga.
5: Yes bo.
0: Kati bino tibi akwagana na bino eno bato.
5: Yes bo.
0: Yakukubambeire.
5: Yes bo. Ano ni mwe wala manza ni okupa nebu niko.
0: Yes sebo.
5: Chiamu mababere stage lukati 60.
0: Yes sebo.
5: Abantu abantaba eruka walikuguliza ngabina.